0: Abe unangadra Julia Duarte kusukela dropeni la bayra xifundzankulu swo fana ngo hi ale rhandzu yintshumu xa u saseka ngopfu swinene loko yi nga kavinyeteliwi hikusa kun'wana ku tshuka ku ku nge le rhandzu li kona kambe heyi a ku kavinyetela loko ku tivisaka mpimo ku kavinyetela loko ku tshamaka minkarhi hinkwayo lexi endlaka leswaku vanhu lava va za va karhala hikwalaho ka ku rhandza hi le ka 2 hora xi tlhatekela i 2 minutos mintirho ya hina na ya mahlweni mu yingiseti wa ku rhandzeka nkarhi wa ku va hi bulisana hikwalaho ka tinqingho ta hina haleno mabulo ya nyamuntlha swa nga ya ntolovetho makhumba leti tiyelanaka ni vuyakela mindyangu makhumba leti tiyelanaka u nga ni nkarhi ni timbilu kambe nyamuntlha nhlokomhaka ya hina onge khumba ngopfu hina vakazimaki yi khumba ngopfu hina va ka mamani oh vusiwana bya hina makhambi ya ku tala ngopfungopfu minkarhi yi ndluleke masiku lawa ya nyan'waka yi nge hi swaya ntwenyana ya voni timhaka ta ku tixi ku valisa tin'wani hi nga tshuka ku a ti vavisa ngopfu timbilu hi ku tshuka ntombi ya ku karhi loko yi xi na khwiri loko xurhe nyimba wa ku famba seyo kumbe bala lomu yi taka hi kona a vula leswaku ya juwawu ku ya kumeka hi ku famba ka minkarhi van'wana a va teni pasiensa la ku va va kontelana ni tin'hweti kumbe loko a nga leswi va cuvukisela hi masiku kumbe va rindzela a ri siku la ku va a ya veleka va vona leswaku he a wu voni ke a lweyi u nga mi vuyisa laha wa ka maxava hi wa ka nsimbini se un'wana n'wana a vhela tipaluxele hi yexe hi ku famba ka minkarhi ngo ni phazamile a hi kona lana hi teke kona se a hi lava ku bulisana na wena muyingiseti swa endleka impela impela hi ku phazama hi mavomu hi ku chava a nga valini impela swa endleka ku va ntombi kumbe wansati a na khwiri a nga swi tivi leswaku khwiri leli hi nga velela mani nyamuntlha a nhlokomhaka ya yi taka na yona hi leyi a wansati swi nga endleka ku va a kuma khwiri a xurha nyimba kambe a nga swi tivi swa ku nyimba leyi i nga va yi liya mani kumbe ya kwihi ku na muyingiseti mpfhukeni wa ku loyi a nga luze nkarhi hoyo hoyo muyingiseti ri xile hi bula na mani
1: u kona mamela bula ri mina nyantumu
0: avuxeni avuxeni hinkomu i rito la mani leyi
1: hayi kokwani wa wena lweyi liya jandreza ndamela amarakweni
0: hi swona kokwani ko yini ka marakweni nkarhi lowu wa xirhami haleno ka cenca hi nyamuntlha heyi ka twalanyana ku pepela nkarhi lowu
1: a xirhami xo wutisa

0: Ishona baba Fernando, kunjani kapandi? Tinjani tikanjo?
1: Ya, atukanjo tahambelile.
0: Ishona ngena makeni.
1: Ya, ngena makeni, makuno ati makalete utula ula kulete. Ta vamamane. Kuniva wanyane vanana va mahakuleri zwa ku vaya vaya joha siniyani nga ku geleza se ntau loko va geleza mmoyani munhu a geleza mixaka ka yena se para ku a tiya a wula ku a lweyi ndzi nga kuma na enyimba leyi hi mani bya mu bindzela se a wa swi kota ku famba a ya yi hoxa kulu ka ku kala kumbaku munga ku tivi n'wini xa loko mi nga swi voni khwati kwalahaya mu ta tumbelisiwa hi yena hi mhaka khwati hi leyi inaka mun'wanyani a mhaka leswi swa ku a ku khwena ha laha ndzi nge ndzi ya nyikela nyimba lahaya vhela kunenenene hi ku a ndzi nga ta hlayiseka a ku na xihumi xa ku xi ta ndzi pfuna lahaya kwalaho a ta pfochisa a nyimba liya a ya chela ka luya mun'wanyani wa kona a mi vona swa ku lweyi ha loko ndzo ya laha ya ku gwansiku ndzi ta hlayiseka masiku tala ka swona vanhu va ku tala hi le va ku kha vona i ku ringana swa ku va chava timhaka ta ku a kuma nyimba ni xaka ka yena a swi vo se hi mhaka leyo yi va mahaku ku va nga tiyi ku wula ku a nyimba hi kwama ka mani
0: hi swona ba Alberto ka ni man'wani marito
1: ma hi kona hi wona wu ndzi nga hi na wona na mina va hanti va yingiseti kutani mamani n'wankondzo laho a nga ni mapimo a nga wa hombaka hi vuna kota i ndlela ya vona nyamuntlha ku va va nghena mhakeni
0: hi swona khani mama
1: khani mama
0: bye bye Ba Albert nena va nghenile vona mavonelo.

0: anga lava swosi lava va ku fa order se lava swosi lava o so jo o langa u kwati munhu a ku lavaka leswaku lava u kha u hlayisa kwati sendi ni un problema kambe ha se loko swi ta karhelaka ku tunguluka a kambe swoswi kumbe ku yini a tunguluka ta kona a khale a ti landzeleli a nga tela swoswi ha a swi ka swa ha tirhi kumbe swo ka ku tirha kumbe swo yini loko mina yo dyi ndzi tiva a khale loko ndzi tiva munhu a sweswi a nga na n'wana a hlayisa nyimba leyi ni yendle ka bava lweyo a pfulukisiwa se va mu hlayisa ndiripoti loko xi humi xin'wana no kumeka swo tunguluka teo kuti u chila xivona xe xirhana loko ri levaku xi lava kaya mas ku lava kaya va swi lavetela va swi kota ku hayitala haya cele niya vamasati va swi tiva swi va yincaka madala a nga ha zanga kuma mun'wana loko a tlhasi siniyaka ka n'winyi wa n'wana siniya okay se u tekile n'wana mina wa nyika leka lexaka leya ndaa ka mina mina a mama loyi a hlayisa ntombi ya a n'wana wa yena laya leswi a nga kula n'wana luya a nga pfulukiwa a naveliwile hi un'wana wa nuna right a nga na wanuna a nga na n'wana mun'wana a na makinzi yani ku lika vukotile a nga ha mi kumi ne hi swi leswi mayeya hayi a mhaka leyi ndzi hayi siya ndzi hayi siya van'wana hi lava va tavete titelefoni tomedukumaya rinendi mati azilunovele va filipi va la ku nghena va ta nghena va ta yi khakhelela swi tiri n'wa kona ndzi ta mi pfuxa mina ndzi ta mi pfuxa ta hlaya swo karhi
1: hi swona ikesi leyi va
0: okay
1: hi ku navela mpundzu wa ku tala emathomo na makateko
0: kamama
1: bye bye hi vula leswaku nhlayo hi tirhisa ka 87005033 liqunga la yena leliya ka mahlweni hi ku yimba ku na mun'wana muyingiseti ka liqunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
2: a wu xiyeni man'wana bela ri mina nyantomi
1: a ri xiyeni mi ri mani vito kusukela kwini
2: Philip novela ka xisana
1: nghena makeni ba novela
2: antiso hi yoleyo a va xikhale a va swi tiva kahle kahle swa ku a nyimba leyi hi ya mani proka a yi vhevhixi van'wanyani a nkarhi lowu nghenaka hi voho nyimba a nyoka a yi rila se a lava va swoswi swa karhata mun'wanyani ombe ku qavangela swa ku i nga veli ya mani hikuva talile vanhu va kona u kuma swa ku van'wanyani divanaku exitaratini a ntombi ya phuza asati wa phuza.

0: Karma.
1: Eso ana Karma, we can see.
0: Ningú.
1: Bye bye. Hey, marito mahuma. Avavanona nyamutla vo hayi ukumele mkhandlo nyimekani. Vavasati mukuyike. Hoyo hoyo mwingiseti ka liqonga ri xile bulana mani.
2: Bulana Palmira.
1: Aha, Palmira kusukela kwini?
2: Amatolariyo.
1: Hi swona mamana Palmira nghena makeni makwerhu wanga vula marito ya ku tihlamburukela ka leswi va hi hahlaka swona la.
2: Mazinto mana, mazinto. Swa ni tazamisa, porque no na vanuna, ne ha ndzi sweto. Vona loko va nyimbi va ndzi alisiya na na. Tingwe ndza pfuna na kontrolara, laha ku na kombo ku mi ta teka nyimba na na nyika mwanyana wa nangwa ndi ya nga nyimbi.
1: Mhm.
2: A swi kona leswo ku loko ni na leswo ndo preduka ra n'wana n'wana ni ndzi byela na yena se na rila ni byela na yena se ni na rila se ndzi tshama xikan'we hi swi vonisela xikan'we ku na pomu lana swa ku ni ku ndzi hamba ni ya yiva ni vela no va minani
1: kambe kona swa endleka ku wasata yi kuma nyimba a nga swi tivi swa ku i ya mani.
2: A swi endleki leswo mana porque ti ngu kontrolara siku leri ni fambaku xikan'we ti ngu kontrolara swa ku a nyimba leyi i ya nuna wa mina.
1: Mhm.
2: I ni swo swa ku yiva no podi loko hambiloko ni muyiva uze u yiva uze u yi dezerara nande kambe a wu yivele ku ta kuma nyimba.
1: Mhm.
2: Kuse na mbevo vanuna va nga yi kanganyisi no va yivi la.
1: Vakulu.
2: Hi swona leswo va yiva no vona va uku ku hi. Loko ku ya handle a ni n'wana a nga na yena a tlhela ku tlhotela swa ka ni n'wana dipoje a ta dama ku gwela dipo swa ku ni ni n'wana handle wena na u nga swi tshama ku i nuni wa mina nuni wa mina
1: mun'wana wa mutsumbula hi siku la ku vagwa kumbe hi siku la ku lahlakaka
2: hi swona leswo
1: u vone tinhloko leti tinhloko ta laha mutini leti
2: hi swona leswo
1: hi swona kesi le mara bye bye. Eleka 2:28 minutos e karimo ingi seti longolo ka onhla 8700501333 mingi seti ka licunga oyo oyo rishile bulana mani kusikela kwini
3: ubulana Elodie Orlando kusukela enyambani umoyeni
1: ya mama na Elodie makwere Elodie angena makeni
3: ya hi xona makwere.
1: Mhm.
3: Alishoko asati akumanyimba akumanga iti shoko ya mani. Ajengeki leso.
1: Mm.
3: Ekusa awasati wamutiva nuna wa yena lwe ya tshama kuna yena.
1: Wani karanga sevani nuna ke lwe wasati.
3: Nama asani nuna lwe wasati wamutiva muvoyela lwe shakana kuna yena. Kari mwani mwanyani. Ale shwa papa ywa shola ulako shoko awasati la.

0: Shiluvana bari muishika brari.
1: Ishona mama na Shiluvana ngena makeni.
0: Ah, makale ni tolo hi chukili. Eke jetsi ke kungena ko xitolo ze lile ni swirhanu hinkwaswo. Ah, mavulu lawa makele wa xisuka ka cuca a vulavule ntiyiso. A un'wana wa yi tiva, un'wana a nga yi tivi hikuva un'wana van'wani va tirha hi mali musa. U nga yi tlelini munhu un'we hi siku. Wa yi tala ni vanhu vambirhi vanharhu kumbe ni nyama vo yo yencise ku yini mawaka va karhali. U ya suka na loko yi liya siku roro yi divanile tinharhu timbirhi a ta ku ya mani ku a nga yi telanga ni wun'we siku lero ra rin'we. Ayo ku swi tiva munhu a wa swi tiva swo nyimba leya manyana. Loko loko a ni siku ri n'wi nge hlawuli. E-e mama mina ni vulavulaka o swa ku a yetlela ni wanuna na nga se ku encela na futhi a yene kandze nawu a wanuna u nga yetleli na ye hikuva munomurara a munomurara tlhela ku lovola va swi tiva swa u luya n'hwanya loyi wa le ka manyana va ni tiva swa mhe ni ganga ka Xiluvana o swa u gangana u gangana u gangana futhi ni le Xiluvana loyi a ndzi a nga ni etlela na yena ni nga semuka ka ka yena a ndze ni vuya hiko ni nga etlela na yena ni mpundzu ku nghena esongukati lavela sori ni nga tlala ka mbhedo loko kandza va andlalela sori ka ku ba va pfuka va ya tekela sori ndzangana sori va to teke juri hala kaya a ku ni mpundzu mumo leswaku hu xingobosa. Loko we honeka ni jale ni ta huma ri ya xilave sungukati sungukati.

0: avelori na nyati loko ku xita famba a xitavuya vunanga lebyi kombeliweke kunene hi muyingiseti wa hina haleno 87005013033 xi ku na mun'wana muyingiseti ka liqingha hoyo hoyo muyingiseti ri xile bolana mani
1: bolana xiteri nkwandza ximbuzeka mabunganisi
0: mamana xiteri u lava ku yingisa mani hi nkarhi lowu
1: mabermuda
0: bermuda hi swona ya ka mani
1: namuntlha ni sukela ka mapuzu ni rungula mamani Helena
0: nirungulaaitahandle mi fikisa mabermuda
1: papa
0: ndzi ngo komisa swinene hi tahandle mi fikisa mabermuda a nga za hi baleka
1: lolu nga ta li kuma na lilo mabermuda
0: a wu hi kumanga khwati le komisa lava va kongomiselaka vunanga kasi hi tahandle hi veka mabermuda a nga za hi baleka
1: a ni ku kumanga khwati
0: hi vutisi swa ku vunanga byi ya ka mani u ngo yeli sukela ka maputsu hi ngo komisa kasi hi ta a nga hi baleka
1: a ni ri na bavasilinovela na bavasilitinovela ni vanyambane a vanyambane a va tlhanganisiwi va va ri na switumozini na mamani le mamari ya njeka a ta tlhanganisa va ka gaza ni hinkwavo lava ni twaku a va na varungula lava ni va rhandzaku hi tlangaku xikan'we ka radio chao
0: kani mambo bye bye 3:51 swi nga ha koteka ku va hi amukela mun'wana muyingiseti hoyo hoyo hi bula na mani muyingiseti ri xile
2: tana xirindza nyembani humwini
0: hi swona bava xirindza vula lweyo la ku yingisaku yena yena hi nkarhi lowu
2: a ndzi lava a ni simu la seni nyembani seni ya muvanyani loko u siwana u hi nako u ma bola emutikweni
0: a yi tshembise swinene swa ku hi nga mi koma muvanyani kambe lwe hi nga tshembisaku wa hi nyembani hi nga tshuka hi koma swahitu loko a vekiwe kusuhi
2: ho ngwa hi nyembana hi problema muvekini masi wa vona ku zini mama seni ka hina nyembani seni u tsemekile a hi muvi wo lava va siku gwa leswi kumela ku va zakwasekacani seni ka hina nyembani ha swi wili kali seni ni zanga fana mani xiluvani ni tekela ku tsemeka seni nyembani ka hina a hi mukumi se
0: hi swona ha tshemba ku tintlhari ti ta tirha
2: hi vhulelini vhela hi mukumi ne kusukela ka mani xiluvani a ku swi ndzi nghena mina wola vo tlhela va nga fona kusukela va yani nada seni ka hina nyembani a swi zali ku yi timekile a rata hina nyembani
0: hi swona
2: kani mambo
0: i nkomu
2: ku rungula ndzi nkela ka mavirhi ni xitumakuwakwa

0: 4 ore xi tlhetekela 2 minutes xi ta amukela mun'wana muyingiseti hoyo hoyo muyingiseti ri xilebula na mani
1: awuxeni
0: awuxeni rito la mani leni
1: i Krimil Dukumayo kusukela ko ka misava eba laha hi kombela micinca mabela laha mani hikuva leswi hi langa tingoma ta ku hati tona leswi hi xikondleni no xitokama a tingoma ta hina hi leti ti ta ku na ti tiveka va mabermuda va ra elistor mu va veka hi nkama epuruka ku na van'wani va yingi sedi ye hina va van'we la se ni ta wu loko se hi langa leswi ta ku kala hati hayi tona leti ti lavaka kambe ni veke li toni yi tikolaka
0: hi swona va khuma hi loko hi ku a ti lulamanga hileswaku a hi na tona la kusuki a hi nge na ku va hi ku hi ta mi nyika tona ku va a tingoma leto a hi na tona
1: a ni veke li toni yi tikolano ni mi rhumelela ka Philip Novela kule na Ernest Muzinyu na Zungeni xikan'we na Lopish Francisco Mondlane kani mambo ntironene ya hi kombela ku mi tivekisa khwatsikhwatsi tingoma ta yena ta hi mine i mabermuda loko a ku ni ta mi kuma kwi wa ku sayisa xitshungu kambe loko mi tilun'wini lami se hi nkama ta kumeka inkomu
0: swona hi tlangele ngopfu swinene a ka muyingiseti wa hina kambe hi navela ku basisa leswaku a hi masiku hinkwavo hi nga ta tikumaka tingoma leti lulameli ku na masiku ku nga tshukaka ku a ti kona ku na masiku ku ve ti kalaka ti nga yi kona nakona na swa laveka ku va hakunene hi va hi pfa hi cincacinca hikusa vachaya hi nga na vona lomu tikweni va nyingi switani loko yo tamisisa ni vola va han'we hi na ku tshemba leswaku hambe ye hina vayingiseti swi nga tshuka swi hi kolwa ka yin'wani minkarhi kambe kensile a ntsatsiwa n'wina swi na tshema ku va hi twisisana ka mintirho ya hina ya vuhaxi a ku lulamisa ka tingoma a swi vevukanga xitano swi nga tshuka swi kongi hi yomiyalela kambe matshamelo ya kona Rafael Stoy loyi a nga kombeliwa hi Baba Novela hi mi lavile hi nga mu kumi xitana hi nga na ku tshembisa leswaku hi ta veka yena ku ve a lomu a nga kona a hi ku kumi nakona muhaxi wun'wana na vun'wana a na a nxaxameto wakwe wa tingoma leti a nga na tona kusuhi swi nga mana ka mina u tikuma ka mun'wana u nga tikumi swi nga mana ka mun'wana u nga tikumi ka mina u ta ta tikuma muyingiseti u nga ka lequnga hoyohoyo ri xile
2: xile
0: ri xile hi bula na mani
2: vulavula na khivi ka njhanjhani
0: iba hi swona va khivi va u navela ku yingisa mani ka lo nkarhi
2: a ni navela ku yingisa lisimu la mabusumi liviri mtukuzo
0: lisimu la mani
2: Oliver Mtukuzi loko aku todi
0: hi swona ku Oliver Mtukuzi loko aku todi ya kongoma ka mani
2: lerini ni kongomisa eka vana tiko hinkwavo lava kumekaka na va khengelisiwa etikweni la Afrika-Dzonga ni ka va yingiseki hinkwavo lava va hlengeleke ka nongonoko lo hunduleka
0: bye bye.

0: pirata yi-original u nga rhendzelekela u nga mukhomi ku 4:35 minutes mayingiseti ka liqingho hoyo ri xile bula na mani
1: axi ni vulavula na mabaja kumbe jisati mugarama hote bowane
0: hi swona ba josefa u lava ku yingisa mani hi nkarhi lowu
1: ni lava u baka loko a ku ni chemulile
0: hi swona hi khensila kongoma ka mani
1: va ku sungula hi wona wa yamukela Andrea Zandamele kuma nisati wa yena na Pfumela Dama na Jeremia Zikula na Martinya na Rasi Mpopo na Didika Matlungulu na Mama Nwamyenge na Karolina Langa na Mafuyeka na Tomakwako Masaka U na Bakete Talmama
0: hi swona hi khensile ngopfu swinene hina mun'wana muyingiseti ka liqonga na tshemba leswaku hi ta va hi mu yamukela kasi ku va na yena va ta vula a vunanga lebyi navelaka ku yingisa byona ya tshemba ka nkarhi lowu a nga si na lulama muyingiseti lweyi a nga navela ku hi qongela kasi ku va na yena vo a ta kheta vunanga hi le ka nkarhi wa xikolya no xitoka xitanuke muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi hi londzo va 30 minute ta ku gamesa ku nga ri khale hi ta va hakunene hi valelisa ka leyi mintirho ya vuhaxi muyingiseti hoyohoyo ri xile bula na mani
2: ri xile vukuthenda mamana nyantumbu hi loks francisco mondlani jala ku taliwa barado lipomba zongwena
0: hi swona u nga swi kota u nghena makeni
2: ndzi kombela pastora zaria loko a vulavula hi moya wa lirhana ina hi ku sungulani ni kongomisa ka wena kwalani u nga hi yamukela kusukela ka loko u ta u nghenile mitekeni ku hi ma0 eku ya fika ka nkama wa swiwuswi
0: hi swona
2: ni rungula va ka mondlani hinkwavo hi vito la Paul Francisco Mondlani ni rungula a mutshweli wa ndzilo yena Maria Albert Novela ndzi ta nghena ka tixaka hinkwato va rungu varhandzi va radio va va Elias Andre Zandamele ni ku yena bava Kremil Dukuma ya koka misava Ibrahim Shirinza hatihati ni ku yena Arlindo Mathe mamani xikeri n'wankondo mamana Muzinyo Makwakwa kole ampande mijekeni ni ku bava Jacobe kola a wazizinyu kola amahubu ni ku hinkwavo lava va nikiwaku na Jean Matolo na Murungula kusukela ka swoswi khani mambu va mamani hinkwavo va yingiseki va radio na varungula hinkwavo
0: khani mambu hi tlangeli ngopfu
2: ni khosa ni xikoxa ni xa mundi vovun'wa munyingi kola bowani hi hanga ni ba khani mambu
0: khani mambu

0: ina 4 hora jitlhetekela 47 minutes jo moeng seto wa korantse ka hefika magamo ka mintirho ya washley itamelekeng nkarhi wa meano wait lowa ve nongonoka xikolo va ve nongonoko xikolo no xitokamu xi ta amukela moeng seti wa ku gametsa u rixile moeng seto wa yoe bula na mani
1: awuxiyeni na Jean David Muhala district ya Murhombene.
0: Hi swona bava Muhali u nga hi ku hantlisa ngopfu swinene u nga kheta vunanga byi
1: navela a ndzi kombela lesimu ya Justine Ubaka loko a ta ku ni u lombe
0: hi swona
1: yi ya ka woke vanghana va radio Ernest Muzini woke vanghana va radio ndzi hlawule munhu na vana ku xexa
0: nkomo bye bye
1: bonge
0: xitanuki ya moyingiseti wa ku rhandzaka hi vula leswaku hi fika makomo ka mintirho ya vuhaxi leyi hi tamelake nkarhi wa meyana wa yithi xiyimo xa dzonga ka tiko kasi ke David Muhali yena a tekela na ku va tata hi pfalela a ka nongonoko xikolo no xitokamu Justine Ubaka loko a kuku ni vulombe.
2: Get free music on mdundo.com.

0: Ficar 5 horas e 22 minutos me tirou ya hina hasima mani tisimu leti heti lungisele ku kasi aku tsakisa wena ka mixiya nyamuntlha aka ndlela leyi hi fambaku hi ka ndzima leyi hi longolokaku xikan'we kala loko swi ta ku 30 minutes
1: ni masocha.

Alberto Mucheka hi ndzimeni ya tisimu Mishu ya Kutani, a tshemba leswaku u lomuka ku tilunghisela ku ta ya bandle ka bandla ka wena Gachikolwa Gachichi, lunghisele ginani nga ku layaka ku ve kona. Anyan Tamel Muchayi wa ka Gaza dzongeni ka tiko, mwana wa Muchayi wa Nduma na yena Eusebio Tamel. Allah.

0: pambe na kuri tekniko mabasa omali mweno matandwa kuneno province cheyo inyambane va George pambe vale vakuti provincia kunyangwe hazo matongonda omvula mapepo ozinguru pamwepo no matoto okusiyana siyana provincia kava ishikorora chirichese
1: lomuka provincia ya inyambane para anguva leyi iwa planificarelo akurimiwa chipanzi cha 219,771 hectares ka plano leyi kurimiwile 187,189 ku byaliwa 185,135 maji kelogati problema leta tindambi ni mabajwi ni kutakariwa hivi mapraga doença ni maseka ju kumekile kuna kuliziwa cerca ya 44,139 hectares antu hetileyi mais ou menos 141 hectares yona yinga tshoveleliwa in termos ya produção inani ma média de 601,198 toneladas ka plano ya hina yinga ya 1,085,309 toneladas na jula execução iluma kama 55.4%. Mas loko hi tshuka a binzulu ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leyi nguva yinga hundza hi kumanini ni ku hi baxara peto ya 19.6% ya redução.
0: Ngojo Mahiro va George Pambe vari kuti vana voino provinsi kana kuzvibawa zva provinsia ngozvina uzivi ngojuma hiro akanaka. George Pambe upa mabasa o malimwe na matandwa kuna ino provincia va Shibuya kuna mabasa o Rade Msambiki mukati mukucharika jihwa ko zuva rochinomwe kuna mwedzi wa Nyaruhonga kwapi kuri kukumbihwa kuti ngakuvoneke akuha mahiro akanaka.
1: Lomuka provincia ya Inyambane para anguva leyi iwa planificarelo akurimiwa chipanzi cha 219,771 hectares ka plano leyi kurimiwile 187,189 ku byaliwa 185,135 maji kelogati problema leta tindambi ni mabajwi ni kutakariwa hivi mapraga doença ni maseka ju kumekile kuna kuliziwa cerca ya 44,139 hectares antu hetileyi mais ou menos 141 hectares yona yinga tshoveleliwa in termos ya produção inani ma média de 601,198 toneladas ka plano ya hina yinga ya 1,085,309 toneladas na jula execução iluma kama 55.4%. Mas loko hi tshuka a binzulu ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leyi nguva yinga hundza hi kumanini ni ku hi baxara peto ya 19.6% ya redução.
0: Tixipindira mberi nawo masoko kuna rino zuva ronyamasi atinowana rinoreva kuti zvibahwa zvomunyika yomusambiki zvaiwanikana zvakakohwa munyika yoafrica do sul ngo zvazviri kuwanika zvishiviya zvesepo ngondava dzokuchongorehwa ngo hushaisi wo xenofobia imazana matanhatu nokupindirija ako zvibahwa zvaino nyika yomusambiki zviri kuvetehwa kuti zvinozoguma kana kuti zvatanga kuguma achungu kuna vhiki riri kuwanika rishi pera nyamasi sondo ituso Radio Msambiki tikautibatira mazwi o vanganana veya vari kubva ngo munyika yeafrica tsuri kwa vari kudurujira ngozviya vakawanika vachizvivona hakuna nyika iwari kungabwiwa wayango jo xenofobia.
2: Felix a provinsi yami eNyambane alo zvanga zvona hala stele zva ku chavisa swaku ainga swinyimelanga andhawunsuku leyi a hi nga tivi ku habiwa hina mara a ku ha halaveki a hi swi tiva se a data a hi tiva ya 30 ka juni leyi ya vona va nga yi anunsiyara siniya a hi nga yi tivi nsuku ligiya a yi hi marsha ya vo va nga hi na yona se ava hatirisanga zwa zwa marsha porque a marsha vona a hele ya ku famba lomu tindlwini ta hina va twa ku umani u tshama ku laha na wona maphepha ke wa kusukelela madozi anti madiwazora ya kuxa a hi hanya mhaka leyo swi hlayisa swi kontinuara kumbe ra maset kumbe ra kama munhu xa hi fambele hina van'wanyana hi tsutsumela ku ha khwela swibombo anti leswi ku nga saka chekeya mhaka leyi ya ku hi kuma poyi ya mfumo se hi bonga ku wa mfumo wu hi pfunile
0: ku veleketa ku vamwe kuna mabasa o radio Mosambiki na ku ri swibahwa zvo ino nyika yo Mosambiki va xi viyakanye sure ku kuchongolekwa ngo xenofobia munyika yo Africa do Sul va purukire no soko iri tinota kuma kumbiri kwa mazinje o Nyamasi Sondo amwe na masoko mavetele nyima ngwana xiposo Nyamasi arongerekwa po masoko verengwa ndine Armindo Masinge either old minute wenga kumchijombepo saranyi
3: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
4: Heka, 5 horas ni 51 minutos, hi nzimeni ka mitiro hili rimla chitswa hi zilma hungu hi chindau. Kunga hekali hita kumama hungu ya 6 horas mahungu ya kusangula hi chitswa ka sikuli ganyamundla. Hi tala ku tsaka hi loko hi tiva leswaku hi xikan'we na wena ka mixu leyi a tisimu ni mabulo hi zona zwi to simama na hi famba ka la sezora xikhati lexi hakunene kota hiulileku mahungu ya provinsia ya Nyambano to makuma matambiwa ha Armindo Masinge tshama na hina hi leswaku u nga tatilaya tshama na hina ka mitirho leyi mitiro ya ni usiku ya ni mishu ya sikule giganya mundla hita simama na tutisimu wengi setiginani.

0: hilo silo mrenzo mixeti chikaticha mahungu na yakisangula kuti shoko tauna azviri zva bainda mabindi ku free lezvi zvilangiriwa iko kasi kuhumirira mukamutsangano wa hombe wazviro lezvo a provincia ya manika kaweti ya gosto dako azvula lezvaku aurimi zvimwe ni rulelo ndiems timhanzi ta hluku hambe ni ufunzi lomu a provincia ya inyambani lezvo izvona zva hombe kota tihloko ta mhaka kasi ku hlukisa a provincia hambe ni tiko ka mozambique zviwuliwile lomu xikarhi eka ku pfaliwa ka mutlhangano wa khomixin'we wa maendla mavhengu tiko frelimo lezvo lomu xikarhi ka ku hlohlotela leswi a swilo swi nga be swi veka kota nhlengelo hi ta ve hi ta amba hi lava va fambelelaka ni xikarati xa swimamu swa ku oneka atikweni ka Afrika-Dzonga a xenofobia leyi yimelaku a vana va matiko ya handle ka Afrika do Sul tihloko ta mahungu malunghiselo ya ku na mata kuma ta hendletiwa mina Armindo Masingi Idral Dominate ikamichini na ikarimi navelela a wuyingisetile ginene azviri swa bangla mavhengu tiko frelimo lomu a provincia ya nyambani swi nga ve swi hlawuliwa kasi ku kumbikisa a provincia ka mutlhangano wa hombe wu tunga ve wu maheka a provincia ya manika hi ka hweti ya agosto a taku swi vula leswaku a wurimi tiyendzo ni rulelo hi wona maziki ya hluku wa provincia hambi ni ka tiko gonhle ga mosambiki na va buleko ka mitirho ya radio mosambiki va tlhamusele leswaku ku a wurimi zvin'we ni rulelo hi zvona zvi nga hlukisaku a tiko ga hina leswo hi laha ka timali na hi vulavula hi independence ya ikonomika magezi ma landzelaku malumba Magni Candiero Natalia Chivambu zvin'we na Wilson Duarte
1: via da acesso e aumentar a produção e produtividade. Não podemos alcançar a independência econômica sem trabalho.
2: Fazer de tudo para a independência econômica. Então, nós achamos que depois da reunião de Chimoio, todos nós vamos sair de lá mais munidos.
3: O foco principal é a questão da coesão, fazer perceber às pessoas que não há necessidade deste Moçambique crescer cada vez mais e tornar-se independente.
0: Magni Candiero Natalia Chivambu zvin'we na Wilson Duarte zviri zva bangla mavhengu tiko frelimo leswi ka zvin'we swi nga ve swi hlawuliwa kasi ku kombekisa a provincia ka mutlhangano wa hombe wu tumaheka a provincia ya manika hi kan'walaho Adelia Makukuli na ku hi murhangeli wa bangla mavhengu tiko frelimo lomu a provincia a yenyambani i tingalo a zviri zva bangla kakwe zvi fanele ku londzowota zvin'we ni ku fambisana ni leti ku nga makungu ya hluvuko wa tiko ga Mosambiki hikwalaho va tekaku a timhandzi letimbirhi ku nga wurimi zvin'we ni tiyendzo ni rulelo
4: levaremos a Chimoio a preocupação com o desenvolvimento da nossa costa e das ilhas como fatores catalisadores da economia do turismo, o fortalecimento da agricultura e da pesca.
0: Kulaula ka Adelia Makukuli, murengele wa bangla mavhengu tiko frelimo lomu a provincia ya Inyambani na kare a hlawuta xungetani hi leswi a zviri zva bangla mavhengu tiko gakwe zvi fanelenga zviya zva hula a kota ku rumwa hi vahanyi va provincia ya Inyambani ka mukhangano wa hombe wu tumaheka a manika a ka hweti ya agosto. Hi wulile ka tihloko ta mahungu leswaku atikweni ga Joni a xenofobia ya simamisa ina kulori Domingos Makalani ivi a bula ni switswalwa swa lomu provhinsi ya Nyambani ni Gaza loko a zwile swifuva zvaku na vaku i xanisa ya hombe va yi hanyileko a Joni.
5: Hakunene yalosela mwingiseti wa ku zvandzeka wa Radio Mosambiki hi kumeka leno ka ndzelekano wa Risano Garcia lani namuntlha ku tlhasaka a vana vatiku lava va kumiweke hi mhangu ya ku va va xanisiwa atikweni bya Afrika do Sul hikwalaho ka xenophobia hi ta bula ni lava va tlhaseke ka mixiwa namuntlha na nhlayo hinkwayo yi nyimeliwaka ya le kusuhi ya 600 wa voni ya ku losa vito mani
6: Fernanda Afonso Khosa.
5: Kutani a wu tirhela kwini ya John?
6: Mina ni tirha garden. Ya mi ni ta bala ni ta ka mhaka ni nga ya vona John Manjivedlo ni biwile ni tlhela ni tekeliwa muti a ni le na woho a ni ni tiyindlu ta wu ringana 3 wa toho a 2 wa toho a no rhendisa ayi nwana ku yaka hweti yo linga hela le ni hweti nge se hlanganisa ho bona mari va tekile na yo
5: ho bona pindi swonga swikota ku va ususa ka yo boya na swona
6: a xikona lexi ni nga xisusa madala lexi ni nga xikota ku susa mali wa vana va mpaya mali wa nsati wa mina ntsewo ni mpahla n'wana ntsewo mina ni humisa xisusa le so
5: na avana ni sati boy na ya
6: ya avana ni sati ni boy na vo mara kanse va kuma va hali kokola na hi lava ni nga rindza vona ka nkarhi wa sweswi
5: swona kan mam kutani hi bulala nini lava va classiki lana risano hi ta bula nombeni
7: Felix a province ya mina Nyambani. A leswi nga swona hala swi tele swa ku chavisa swa ku a yi nga swi nyimelanga andawu nsuku leyi a yi nga tivi ku habiwa hina mara a ku ha halaveki a hi swi tiva se a data a hi tiva ya 30 ka June leyi ya vona va nga yanusiyara swinea a yi nga yi tivi nsuku leyi a yi hi marsha ya vona va nga hi na yona se a va ha tirhisanga leswiya swa marsha porke a marsha ya vona a hi leyi ya ku famba lomu tindlwini ta hina va tiva ku u mani u tshamaka laha u na wona maphepha ke andawu a swa ha tirhanga hinkwaswo leswiya hi wa nyimeka ku deva data hi secha maphepha va hi byela swa kuepa siku la swo famba kaya u ya u ya maha maphepha a swa hi swoswi nga tirha vono rumela group yin'wana nkama va nga marshara yi ta se hi famba yi onhetela swa hina hi bukutelwa hi ku yini wa ku fikelela madozi anti madwazora ya kuxa a hi hanya mhaka leswi kha swa swi kontinuara kumbe ra maset kumbe ra kama munhu xa hi fambele hina van'wanyana hi tsutsumela ku ha khwela swibombo anti leswi ku nga saka cheke ya mhaka leyi ya ku hi kuma poyi ya mfumo se hi bonga ku wa mfumo wu hi pfunile
5: mazito ya muntshwa wa u tshama xifundzankulu Inyambani loko na yini a hlaya leswi swi hanyiki etikweni bya le Joni hikwalaho ka swikazato swi pfuxiwaka hi xenofobia ka tiko lebyiya a ntsatsiyo wa lavantshwa i ku va ku ni mahanyelo xikazi ka matiko ya mabindzu ni ku va va ta kuma mintirho haleni wa tikweni bya Mozambique ndleleni ya ku va va nga ha tlheleli etikweni bya le Joni i ku hinkwaswo leswi hi nga swi hlayisaka hi mayelana ni ku amukeliwa hi vavasati loyi ka vana va tiko lava va buyaka hi tikweni bya le Joni hikwala ka xenofobia xi vonekaka ku tiko lebyiya Domingo Ximakalani hi loyi a mi paluxeleke madzungula lawa ya loselile
8: hi bungile na Gloria Domingo Ximakalani loko hi simamisana wo mahungu ka legisi ku ganya muntlha hi ta va hi vula leswaku lomu a provhinsi ya Nyembani a wu rhangeleki wonelelaku hi ta vurimi hi legi thimiseko leswaku a zoga swi kona lomu a provhinsi ya leswo hikwalaho ka ntshovelo wu vonekileko wa ku ringana Tembisa yi vi yi nyikwa ka mitirho ya Radio Mozambique ha George Pambe walaha ka mitirho ya ta vurimi ni wu tsevi lomu a provhinsiya
9: lomu ka provhinsiya ya Nyambani para a nguva leyi hi wa planifikarilo a ku rimiwa xipandzi xa 219,771 hectare ka plano leyi ku rimiwile 187,189 ku byaliwa 185,135 mas hi tlhelo ka ti problema leta tindhambi ni mabajwi ni ku takariwa hi vi mapraga doença ni maseka byi kumekile ku na ku luziwa cerca ya 44,139 hectares anti hweti leyi mais ou menos 141 hectares hi yona yi nga tshoveleliwa in termos ya produção hi na ni mameda de 601,198 toneladas ka plano ya hina yi nga ya 1,085,309 toneladas na jula hi execução hi lomu ka ma 55.4% mas loko hi cuka a bindzulo ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leyi nguva yi nga hundza hi kumanile ni ku hi baxara pet ya 19.6% ya redusao
8: hikwalaho ka nhlayo leyi ya matoneladas ya zoga swo tsalangana George Pambe i tlhamusela leswaku a ndlala yi nga ta tshuka yi wonekile
9: loko hi maha balanso alimentari ku nga ku tiva ku hi lomu ka ku yini hi tlhelo ga maproduto hi ka nguva yi nga hundza hi lavele ku tiva ku a populasao ya lomu tikweni ka provhinsi ya hina hi vangani ntawu kada munhu mas ou menos tikilo tingani ta swakuga agaku hi siku ntawu kumeka wa extrapolação ntawu byi kumeka leswaku mas ou menos ya kumeka ni saldo ya 919,000 1969 ka producer ya nguva leyi nga hundza ja para loko hi ta patsana njhani leyi yi kumeka ku xa a lembe leyi hi vyoswi mhaka ku hi vulavula ku hi lomu ka ntirimo ya segurance alimentare hi bon
8: ku vulavula ka George Pambe walaha ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu maprovhinsi ya Nyembani na karhi a hlawuta swingetano hi leti fambelanaku ni ta Magela Manene ka leswi swi bindzuliwaka lomu masin'wini na provhinsi ya Nyembani na yi nga rhendzeli ku kumana ni xikarhato lexi. Leswi ve swi vulavuliwa lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka siku ka 7 ka Junyo, siku ka ta Magela Manene. Basi murhandza mukiseti hi tshamelele ku chikela magumu ka mahungu ya siku ka nyamuntlha. Mahungu ma nga vimandleni ka mina Armindo Masingi, Ideral Manate ivi ka michini hi karhi hi mi navelela Simamo Wong Sedlegnen ka mitirho ya Radio Mozambique ya landzelaku. Salana.

Uyani vanghana ka longoloko wa hina vanana hi ririmi la Xitswa la Radio Mozambique. I longoloko lowu ku ni helaka li tsaku soto ni soto hi mikama leyi. Kamba ka longoloko wa hina nyamukha hi ta kuma swigayo swa hina swa toloveto xo sangula ku nga mabulu ya hina. Laito ya tivaka vanghana va hina ku hi tihi timfanelo ta hina vanana byin'we ni byi kurumeta. Axa wumbirhi ku nga loko ndzi kula laito ya tivaka vanghana va hina ku byini va xi va kuve byona loko va kula. Axa wunharhu ni xo humesa ku nga mahlakanelo ya hina laito kumeka na hi hlakana hi gondzela swo tala ngopfu ni vanghana va hina. Kambe munghana nyamuntlha ka u pangala tigamina Gilaida Fernando ka hongeleti mana Bernarda Jumilda ka u funeteli Titi Krimildu komeka u seketeli ka longoloko wa hina. Kambe hi nga ri vakela ku mi byela leswaku nyamukha yi vulavula swin'wetano hi timfanelo byin'we ni byi kurumeta bya hina vanana. Kani leswi hi ta hi teka u cenci ka siku hi simama ni longoloko wa hina byin'we ni ku tsakisa longoloko wa hina.

0: ri fikeliwa hezvi zviri kurumeto uzvitivako zvaina vanani
1: zvirikurumeto zvizvitevako zvaina vanhani ko respectari vabapai vahina leswi va hidyelako ina hi maha loko hi rumiwa hi vona hi nga ali leswi va hidyelaku kambe hi nga swi ali ku swi maha
0: wena swi landzisela kurumeto leswi kutani ti fanele
1: ndza ti landzisela
0: ku fana ni tihi u ti landzelaka
1: leti ta ku respectari vabapai va hina a va majvel va hina lava nga superior ka hina vapapai
2: Mabulu ya hina.
3: Ahibuleni.
0: Hibongile vangana hi mabulu la ayo tsakisa nguvu kambe ndzi kholwile kun'wina vangana mazvitiva zvikurumeta zvinwini ti fanele ta hina vanana. Hambi mina ndza titiva tin'wani tin'wani ku fana ni hina vanana hi ni fanele ya ku hi gondza hi ni fanele ya ku hi veni maxaka. Hi ni fanele ya ku ve ni utomi hi ni fanele ya ku hi hlakana kambe na ndzi nga rivakeli a swi kurumeta zva hina leswaku hi vuna ka mitirho ya le kaya hi kumeka na hi hlonipha vatwele va hina kutani a vahombi va hina hi ni xikurumeta kambe xa ku hi kumeka na hi tshama ka undagi basile hinkwarhutini ka hina ku tshama na hi basile a byi boneka na zva hina byi tshama ka undhawu go basa kambe hi tshama na hi veketa khwati kambe a mabuku ya hina kambe ma tshama ka undhawu go basa le fambelana ni zvikurumeta zva hina vanana kani lezvi hi ta teka xigava xa hina xa vumbirhi ku nga loko ndzi kula laha hi ta ya tivaka vanghana va hina ku zvini va xivaku kuve zvona loko va kula.

0: yani vangana ka xigawaxana loko ndzi kula ndzina ni munghana wa mina laha tlhelweni loyi to ta hi hlamusela leswi a byi xivelaka ku ve byona loko a kula gicile munghana
1: i yo gicile
0: a vito
1: i mina Vicente
0: Vicente u rhandza ku hlakana hi yini
1: ni rhandza ku bela bola
0: u bela bola na ma
1: ni vanghana wa mina
0: i byona Vicente nga hi byela byini byi xivelaka ku ve byona loko u kula
1: Lama infermeri.
0: La kuma infermeri hi ku yini? Zwini zwi kuma ha ku navela ku ve infermeri.
1: Ku pfuna vanhu lava vabyaka.
0: U ta zwi kota ku hlayisa vanhu lava vabyaka. Hi zwona, vatsweli va wona va zwi tiva ku u ni xixuvelo leswo. Va zwi tsakela. Zwinene Vicente. Zwini byela ku vangana lava kalaka zwi xuvelo loko va kula.
1: Ndzi va byela ku a va ve swi xivelo kasi loko va kula va swi tiva a ku swini va swi navela ku swona
0: ndzi bongile Vicente nga rungula maxaka
1: rungula mamani wa mina ni papa wa mina ni va choice va ndzi soka xikhatelini
0: ndzi bongile Vicente vangani a xigava xa yena xi nyima kwala a xo fana kala vhiki gitaku
2: hi zili leswi vanghana mahina va xivaka ku ve byona loko va kula kambe ndza tshemba ku wena munghana se kaya wa xi tiva lexi u xivaka ku ve byona loko u kula swinene ku hi tiva leswi xivaka ku ve byona a ka mana wa ha pfumela kani leswi hi ta ya teka u change kasi ku hi kina nyana kambe ni ku tsakisa a longoloko wa hina
3: oh 2010 Yuri Emi sta na casa.

0: Mana kang gunsal isme wana sasek?
1: Gunsal wamin.
0: Gunsal wana man?
1: Zenigin.
0: Jela gunsal wana aku gunsal kasi vi gita auta gunsal kambai John. Ngarungula masha.
1: Jela ngula. Paka shwami na fang. Papa wamin. Ni watch.
0: Vino wa shwela.
1: Fiki kenen.
0: Jeju zita ula ula ni mungano mina wagamu. Gichile mungano?
1: Gichile.
0: Avitu?
1: Vanya Antonio.
0: Vanya, jino nga ilungisela nyamunga?
1: Alisimu.
0: Nga imbelele.
1: Uti.

Mungana kuwe mahlakanelo ya hina kani leswi mungana ndza tshemba ku gondzela tisimu leti vanga imbele vangana va hina zvutiso vanga kumeka na vutisa vangana va hina ni zvinwana ni zvinwana kani leswi mungana alongolo kwa hina uchikele magamu andzi malaka insa lezwa ku nyamuka kumeki na yula ula shungetani tifanelo zvinwe ni zvikurumeta zva hina vanana laha ka mabulu ya hina nga tiva ku hina vanana hi ni fanelo ya ku hi gondza fanelo ya ku hi ve ni vitu hi ve ni maxaka kamina hi ni vutomi leyinene a swi kurumeta swa hina vanana leswaku

ikasete ora xini 50 minutos muyingiseti wa ku rhandzeka mitirho hi xitshwa ya siku ganya muntlha hi gemeta laha mitirho yi nga ve mandleni ka Idras Makondela ka ku wulawula kambe yin'wani mitirho ta yi kuma ka masiku kutani ka swikhati swi landzelaka hi ku landzela mitirho hi xitsonga u ta kuma mitirho hi xitshwa loko swi ta ku 20 i yuma hora xikutani 20 ni 55 a kona na ku engesa

karati mingi swaragi msambiki luside gama hungu mwendo kitu gami tumuku jitonga gazimendo zizi nga litsiku nga seti wa mukangima nga shungu mwaka kwenye 2026 karati mingi simi tumuku jitonga ipelo kakikati hiki kiongo loka likati nga zi 9:54 minutos au kikati kamwe hitago hina kuzi ambaru kuninga ulanga wa tumikiru kwa tukulimi nya yitzubi kumakiru luya ya kuandara na kikatana kuzo itore shikitu na manika kuina kuomba simpi apu kamwe na manako mahungu ya apu emisor provinciali ya ngembani kulimi ya kitonga kukara tukulandri ya hina tamana longolo kunya sanana apu nof manatako mungu kutinza maputini itamana longolo kunzumba kukupindra 9:54 minutos, que fica na manica com Rani em Agupaui. Isauro António, que agora o Rani é com a manica em Agubangala de Zomanguice, o Maixal Júnior, que é a medicina, o carato. Naquilo que está a saber, Zimindo e Zadi, Domingo Nhayani.

Kuni mhaka ya maserefexaria loko hi ya nghena lo maserefexaria hi na va ku phuza mabyala wa zwizwi sangula ku weni hi mukombela tikopo hi ku hi lava tikopo ta ku phuza u ya teka tikopo leti va nge ngalo i normali ya kona loko a ta veka tikopo laha kaya papayi a ti tali a serefexa maxiti hakela ku durha laha kaya swi nge swi enciwa hina ndzi kombela ku hlamuseriwa ni ta tshama ndzi swi tiva Kukona maka

0: peka mkarati niji gawa yati nga simanza na sangu. Apu inakuta kuwata kujiti ka mungana yina nako zao kira kusimanza na saye. Olu hinan mungana hinaku kuwata kujiti yina nako zao kira kusimanza na saye. Kujidi mungana?
1: Kujidi.
0: Linaku?
1: Kledi takasilza futani.
0: Yina nako zao kira kusimanza na sangu?
1: Ni kusimanza na sangu ni kukoza kubiela. Wanza ziparato kupula nisimbe.
0: Gasa chapu sosu, gina nukukola kujira?
1: Kukola kupula.
0: Kukina nukola kupula?
1: Pra yukoza kuhoza.
0: Podwe mbe kuhoza ukukola kupula?
1: Kukola kupula dosi nga mifaringi.
0: Podwe hebu zezu pula ukizu?
1: Padwe nga mifaringi wapaya karati. Uvanza mifaringa, ukakamisa. Rambu ubwele zaka pane, uhuteli koku mwe. Upaja kuhute makoku, udika palika, ikagiko. Ivira, ivira, ubezo tesikiri. Paduhwana. Suwia, suwia, japo duhoja.
0: Kwe bintumu uko zao gira kuhuli. Kukina mamba koku hanzo jipaneo?
1: Jipaneo zo dimbisa manza yangu, Manda yangu makani njiru, shakanyisi gulisiri.
0: Ginano chiyaku prava ngana wali wako zao gira siku kusimanza na saumashi kawagiri ndangani.
1: Enyuwa mbeku kani, girani mutumu mnako zaku pasa walongu vano.

0: ugiri kugira umwana apeka mu karate niye gaba yatunya yishu yango abwina kuda kuda udzidinga umwana watu gasiginane ashuba kukhala budanda olina ngora no umwana watu nyapei kugira umwana lina
1: keni dinersi ashvai kumbani
0: dinersi nganyembe yinanu shuba kukhala budanda
1: Yago shuwa kukhala jornalista
0: Kujina anunga hata kukhala jornalista
1: Porque yao wana watu na wakandea Ka televizori, ka radio
0: O dinersia, jina anuembea kuwanga na waeganya Ukawashuwi gilu hati nulu
1: Yo waembe para wapea kupimisa Ka egi waweta kukhala wakudanda
0: Nibongiri dinersia, olu inangora na munga na watu nyo vile Kukidilina
2: Enstelia Luis
0: Telia nganyembe Ginani ushuwa kukala wakudanda?
2: Eni ya shuwa kukamedika.
0: Kugina nunga hata kushuwa kukamedika?
2: Purgitia wangu imedika, nyudogo rete kwa wangula hospitala, pasa wangana wadwa lako.
0: Ostelia, nganyembe, ginani mbia kuwangana wa ega anya ukasi wa shuwi gilu ati muhunu niwe.
2: Wana shuwi puki litiugu. Pulope muhuna atika mindu. Tengi wa pegu shuwa na wangar sana anapra basta wa danda mamane ka nyitumu wao.
0: Nibongi de Stella, olina ngora na munga na watu nya uraru nuwegisa. Uye delina?
3: Inalamu kini Denilson.
0: Denilson, nganye mbea. Gina anushuwa kukala wakudanda.
3: Yukudanda nga taka astronauta.
0: Yay, hehe, ungushuwa singas kongol nguzi. Gina ni jinga kudzega pra ushuwa kukala astronaut.
3: Nyoko toka astronauta prike, nyoko nyungu kola kusiti, sinyako unyawanjikawa siti.
0: Hey, singasingi nguzo silorago. O Mozambiki wamu watu wawo kamu.
3: Nada, nyotaka mutu nyapei.
0: Watahe, buwa papanzi. Ungushuwa singasingi munga na unga. Jao, sombaduga wali sosu silorago, unari?
3: Nyunaka sientista.
0: Oh, sientista, ja sientista pra utumaginane pa.
3: Kanga nyinga gane nyoko la kusiti sinyako unyawanjika wa siti. Nyoko ta kutugula sinya sipia.
0: Jina nwembia kuwanga na waega anyako hati nolu kasi wa shuwi gilu. Wohe buwa basi.
3: Nyoko mbeke ni wana tuguli jinya kubagira. Purke mbagira soso wamuko masema ni jitu mwenye wadi. Uga mbiku wakara magaya.
0: Nyibongiri mungana jigawa gatu yo ema ava.

mangiso aragi Mosambiki ke to avaivide kuma isunya mitumuko yitonga ikatehe nyakodzika se kuinganenga mwandikutsaura ngani matumikiro kwatsi kulinga kitsopi kuma kero ruya ya ina kumusiro ngisinya wadi hoga mitume aragi Mosambiki nga kusimamako izora Antoni Marushinga nala kwa manikide kundrani ya kubangala tzomu ngisina kitu tsalani tumikunya yadi.

0: Ndiyakhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satani wa mwana, sou com 26 anos pronto.
1: 26 anos? Ndingati virgem. Wa hemba.
0: A sério? Ndithuri na ndi bofu kambe leko ndingasekisa ntimaka takonda. Porque tinha que a yonga de lava tinha que achutula ntini. Nkhanani khani kutumeli so hitula ntini kwako singa kuthanga kutula ntini kava hombe. Uya lomba dalisensa. Vela mahato neto atu acha lomba dalisensa. Ngutumela kwangu shako sa hini kwa kuwa hii chada pronto hini chadidi
1: ina kwangu kuchada nishibaka singa chibwa ke
0: ee isu mesmo neko nunga chida baka nada tisinga hoto nishigohu ngutu
1: Leonice Jose Makuluwe disungu kati dingabele kwa tsewa mahalambe nishikansuanganya rimi ngu 1940 wotu
2: baudini mmova tiba kuningabole ya wakwano Chilakuwa na kutani kamina kukombe mafasa

0: Hoya hoya nga na chekeda gambi chigaba chatu chantolo vetu cha mabulu aino vachibulani vanga na vathano vachigela khanjija na tidziva kunguti fanelo ni sikurumeto savanana na vachibulani nga na mina vokhata no vachinikela khano kudidi na dako ubona nga na dina
1: ubona nga ne loda lin mahe
0: loda unku divikida wana disi dikuchana
1: uchibedi dinene
0: kachigaba cha mhunu nga na lutere bobata kunguti fanelo ni sikurumeto savanana nga vachinikela khano watidziva tifanelo ni sikurumeto savanana
1: na tidziva
0: nga khata ngu sikurumeto ngu sisa kwano sidziva
1: Sikurumeto saku, shunipa watu hombe, mashaka, watate, wagondisi, watu ahanzi. Kufuna mitu mandini.
0: Na kubanga ngana luteri, hini tifanelu nguti utizi wako?
1: Tifanelu to, takuni wadina, taku uja tineni, takushaiswa, taku iswa chikolani, nikuhanya tineni mashaka.
0: Nikupu hini ngana luteri uchiva uchini geloka nguti tifanelu ni sikurumeto sisi wako usabanana. Ungunga uchini geloka ni kasun sikurumeto sunga suomba. Sausu silandisa laku, owo omba ngugu utizi wa basiku silandisa.
1: So, I shouldn't
0: land sala. Well, I'm the sala or a jumajun jimbanya.
1: What?
0: Any what Zavangana? Baku, Havalan de Selit, Sikuruma, to Siva, and Waku, what at the vow?
1: Now, what Ziva?
0: Which I know Gelag,
1: Magag, and Tungan Tela Skrumazavana.
0: Any Tifanel, Bavata de Vakova, Zavaku, Havalan de Selit, Tifanel Davana.
1: Now, what Ziv?
0: Which I know Gelag, Kaskova, Chileka, Kumbalan de Sela, Sikuruma de Savana.
1: Magag and Tungan Sela, Fanel Davana, Barakuana, a chocolatine.
0: Dungula Masha. Ngana luta
1: ndungula mwangu vangana vangu ni vots
0: inshano vashivelaka
1: vashumela tinjomba ndile mdadine
0: nakubanga ngana luta rongonga vachinigela khanji chano utidza kunguti fanelo ni sikurumeto savanana kongona vachibulani ngana amina no vachinigela khanji chana tidzi vakonene nguti fanelo ni sikurumeto savanana ubona ngana dina
2: ne bona ga Isabel Luis
0: ingana Isabel divikida wana disi dikuchana
2: disi ditinene
0: aipola hawa kachigava cha mabulu aiko vachibobata nguti fanelo ni sikurumeto savanana nga vachinigela khani nguti ti fanelo ndavanana tidzi vako
2: fanelo ndavanana nguti ntidzako tako chiningwa dina aichiga tinene aichaiswa nikuhanya tinene mashaka
0: nabanga ngana Isabel ngunga vachinigela khani njicha ntidza kunguti fanelo ndavanana kongona unga vachinigela khani ngusi sikurumeto savanana sidziva
2: sikurumeto Metu gusi isaku kushoni pava tuarombe kuhishoni pana entre atu niku niku landisela sikurumeto savatati
0: ingana Isabeli ububati dingu sikurumeto nitifanelu unku ngawa chini gala kuni kaso sikurumeto sunga siwomba unku wasi womba unku wasi ziwa basi ora wasi landisela
2: nasilandisela
0: ujano gala kumanga na wala watu waku basi ziwa sikurumeto basika wasi landiseli
2: Ndingi valandisela praku ichivandi hanyida dine Hidziva kubobwata vato hombi Hidziva kushamulane entre atu
0: Mbavata tivalewa kukavalandiseli Tosi tifanel davanana Kava mahi tosi tilewa fela kumahelo vanana Isha nivagelaku
2: Ni wagelaku kani tingi Landisela vamaha Paku vana vaunvona Vashukula tineni wazaku Ipwanana entre atu Proki vata atilo kuvasilandisele Nina atu vanana Nina wakanzile mweyo
0: Nakubanga ngana Isabel Nkunga vachinigele kweni Ucha nutijaku usifanelu nitukurumeto davanana Nungula mashaka
2: Na dongilela wako mwangu, ni valanda wangu, ni mwangu.
0: Nchwa nivashivela?
2: Nivashivela dilembi dadineni.
0: Nabanga ngana Isabeli, kongkuna manchibula ningana wamina ana wachinigele kainjisha nini natiza kusikurumeto ni tifanel tavanana. Ubona ngana dina?
3: Nibona, ndanangu latike yuvata.
0: Ingana latika hipola haka chigawa chatu cha mabulu yuko wachibwata ngutifanya ni sikurumeto savanana. Ngunga wachinigele kani wasizia sikurumeto ntifanya ndavanana.
3: Nasizia.
0: Ngunga wachinigele kani ngusi sikurumeto savanana nasizivaku.
3: Kushonipa wata hombe. Kushonipa mashaka. Wavunaka mitumu ya ntini.
0: Eni tifanelu nguti hitu zivaku.
3: Wanana ntifanelu tuni ngadina. Kuni nende wa unene. Washaisa. Waisa prajikolari.
0: Ingana latika katu ntifanelu tuni sikurumeto nga suoma. Kasikurumeto. Sao Sikurumeto silandisela owo womba vasungu sidziwa.
3: Nalandisela.
0: Ulandisela sothi.
3: Nalandisela.
0: Engana latika ndingagelwa ndikani awu vadinga kumana usishoni phingo ndiswa wena. Ndikindi vaduni hembela.
3: Ayo kuhembela.
0: Ichano gela kuvatati vale vakuvana ni vanana mashika valandisela tifanelo ta vanana.
3: Ni vagela pro landisela tifanelo ta vanana pro kulatinela.
0: Eni vangana lova ku khavala ndiseli sikurumeto vagela chana
3: vana la ndiseli sikurumeto pro vachaya tle
0: na kubanga ngana latika nkunga vachini gela kha nchicha nuti dza kungu sikurumeto ndi fanela tavanana ingana latika dungula mashaka
3: ndingela la mamango wagonisa ngo ni mashaka angu ni vangana vamini
0: njano vashivalako
3: tinjo bonne ne vikidalene
0: na kubanga ngana ratika ngonga vachinigela kanjita noti dza kunguti fanelo ni sikurumadisa vanana inga don't miss out ona kajika cha ticho keda cha mabulu ahanga vachibulani vangana vatu vanga vachigela kai njichano vatidzi vakungusikurumadu niti fanelo ta vanana basi ngana titi vikidita.

0: Engana luder hipol hawa ka jigawa jadi cha umbiri cha masaka ne longa jini galaka nji cha longa lung salad video
1: nemu lung sa tindandwana
0: embella tindandwana cha hena sinya
1: la insuma sa

nga 20 umsa kutana ka jiga cha te chogwira changa manokula nga vha chipo vanga na thanga galakheni ndi chani vala kuma nga manokula na kukumbusha tangana titoka longo lokwa munhu vidu chibangala tungunga na Chris Faustino kamchin man Jeremiah Francisco onele ndi criminal document. Na kubanganga na kunga vachi bangala taka longo lokwa munhu a henga vachi bangala tongosigava sisa mabulu nkamano kula ni masakanelu ati nga vachi bwata ngutona munhu ta tifanelu ni sikurumati savana na hivi dichi simana ka jigava cha mabulu ipuidwanga na vathu vanga vachi geloka njicha ni vatidza kungosikurumati ndifanelu tavanana basi ingana hinana divikiri ditako.

0: Alo.
1: Alo.
0: Bwana mwana wahombe.
1: Wapata ningana wako kustodi lakini maringu. Eh, nataka utindando ma.
0: Ehe, hapo homa kaza chikale chanu.
1: Eh, hasa kuda chikale chila isu. Akala ugwita programa, no kombela tata.
0: Ni jane?
1: Uti chayetela kala ugwita programa.
0: Oh, kuna ni dosi fika sawa. Henga uchata tinadoti mwatobazi. Kuna ni dosi fika sawa. Priordade muzika musambikana, muzika dinyambane.
1: Ya, basi uti chela ingu senu. Parintata kenga na kundoto. Chani sakinu ngutukuta titindandoti.
0: Ngutu onangoma, shikale chakosho.
1: Hey, shingidu ngutu titindandoti.
0: Ehe, vate kata takushodio.
1: Kukata, ninadungula disha kadango Alfredo Tayela Maringula. Ano welo ngufone. Ni jadi nuku flow phone ni sista kade ngoni keno tini tata ka phone inde nyana o ala nyana ngoni kota Pedro Masingeli na ndungula languto ana ndungula ngamu yotse ya masinga ditik dela wa har na vako tshura nguto vadi womba ku kuna na har na vako tshura nguto masinga agora wo chelele va tipwa ko Edward Miguel na duma kun wani pa ku kwanyana ana ndunguli Thomas Kanda anya mashasha Wotelele wani pwako, wotelele, kananga sela ngumada pe wangi, watumikiri wala dumzeti. Inani chikombelu tata?
0: Injani kambe?
1: Nikombele kuni dumelele anamba ya Alexandre Matimbi ma.
0: Ah, nati mahetu.
1: Ya, nungi wenu mure, unaku mubata na yu. Epa, ipu wala msari eni kako, kani mani, lugu nchi nalete kani mani. Unani numbra, numbra, numbra, numbra, numbra yako.
0: Eja agora.
1: Ya, chao tata, eh, nchi wakangu tinda.

Matsira yane, ou tu seja 79, 30, ou tu seja 79, 59, 60, isete kuna nengise tela kubwata na mitu mwa radio Musambiki azidaji sutimuka hii wambato kato wibulani wengise tiba atuka nchima uwa wawa nana ngadi misho nko isete ka junyu junyu solde junyu sempre brela la otu seji stenti stenti nove senkwenta nove senti senti seti wibulani wengise tiba atuka sukuni kuwe hukisela madungu laka mashaka awa alo dishide. Ah, tsurimukide kambe, kambe, hichi manadu wila fone abune. Ina uya mwenye mbane, nisana kwa hili hukide siwa Zimbabwe, hii uyela patinyu, di Zambida Nduma. Kuna nengisete hamfugane, alo, dishide?

0: Una neng zetan fukana alo di shit
1: Ocean.
0: Bwadan men wahan be?
1: Ah, ne bon ko loko mbala no wula wula na na zil da down de jami.
0: Oh, ko jan say.
1: Ah, ale no ala na sansa o ngwene ne nga kone. Ka yan tsonyana o tumela le ko.
0: Muto no la go hokae.
1: Ah, an la go rongola ko lo mo ngwene lo mo hotel.
0: Vateke wahombe vateke.
1: Ah, go sungula ndrongola ko sika jami na Madalena Rafael Chume. Na Samet na Zilda Dam Benjamin. Na Bernard na Zilda Dam Benjamin. Na wena kolano si angan bongin.
0: Abonga tanyele se umwini.
1: Nikesele.

0: Kuna nengi sete mfukani, alo dichide?
1: Alo dichile.
0: E buwata ni manu wafambo kwa la hae?
1: Ula ula nanheze ata ngilazi.
0: Ngilazi, ngilazi mkwa hae, iho mwini?
1: Ya, iho mwini.
0: Aha, ula kwa kwa hae?
1: Irungula mashakami na wote ya kanheze. Na ye zwongu pi, nilweyo hae kukuma kuzizi kwa sinu kangilazi nga murungula. Nivangana wa mina, ee nisati wa mina wa mucha. Kwa hee mucha pela lwewe na madala ni kundele. Ikaila.
0: Eee.
1: Za murungu la nguvo.
0: Kwa wani badami wangani?
1: Kwa wani tres mana.
0: Eee, nisi gati wako.
1: Eee, wa mucha pela.
0: Eee, nga di novinya.
1: Novu. Kurisi, eee. Zabekela kutuwa kuma kumuwe wangwani wawanu. Ya, za murungu la nguvu.
0: Muna Diana.
1: Nguvu.
0: Ambia tu handungu la kaila.
1: Haa, ibongi.
0: Chao, chao.
1: Jiko mbela ngoma nyana la umadala la.
0: Haa, nungu kujudungu la henga nungu kushara tindando. Ucho la wali hila kona.
1: Ya, ta break mkazeli lia muru wa kotolu kama putu.
0: Ah, ena henga nongo nongo yako na tina hoka tume nongo nongo to shata linda ndo hichaya.
1: Chapo nda bon bongi chao
0: chao. Chao.
1: Yeah.
2: Wafamba wana ya ukatini amba mtu anoya varungula uambi.
0: Kutana kuna ningisete hampukani ala kubwata ni mitumwa ya Radio Mozambique. Halo, dichide.
3: Gichile wangi selo waradu sandike.
0: Iboden mane.
3: Ubula na alfiadu hafu muhacho.
0: Oho, ula kuhoka heta da alfiadu.
3: Zila waku ula ni kuringula mashako.
0: Nkama mbako.
3: Nkama mbako.
0: Ina badungule.
3: Nani kama singi ziringula waka muhacha woke singi ni waka chuhungu. Nizuka wahanye kurulu. Nima kazi wa mina sati za muringula. Nima kazi wa mina Adriani za muringula. Nduka awa hanyikuru la basi chao.
0: Chao, te hanyele.
3: Ama.
0: Ina wana nakambe, wadungule wa masinga.
3: Tawazela.

0: Ilika 15:59, jamosi utshamisekile kutani swa sungula swikhathi swi leswikulu.
1: U tshamisekile makwexu. Aonde wa xikola sargento enyi makufeni bora, bora, bora, bora, já pagatira, rapanhada. Ah, a giro com a gente alguma de uma volta. Onyi makwala akusiri bwana nokubeka bola anyi makwala ankama pamini bakana watekera kubena bakona kasi anyi sekiri Rafael apakata kutani enkomati kuti iskola sargento apukulingenza bolo za kera kana za susu kufamba wa enkomati ha zvonyela kuni hi Antonio lwataka bashikati zvisha magrande pedazi kutani kumbe dinheiro hi tlhelo vito byin'wanyana loyi a tivaka swaku hi dinheiro hi André kumbe Anton kasi hi André la leswi nyikiwe hi namuntlha masiku va leyi hi dinheiro namuntlha va ti ya André kutani a yimisekile dinheiro a babola a phakatile guardereso a va dingana ni ye loyi a nyimile ebagonsi byin'we ntlhaku a nyima a lavisa ajogo bastilo como se nada o destilo quando a babola a pacata guardarei de Daniel então vai jingana zero um comate zero de escola sargento então ninguém João Michelo da Catarção Michelo da sargento Daniel Boane e o Nisekile o belo anto a escola de sargento até a bola o belo anto a escola de sargento está na bola golo e golo da escola de sargento Daniel Boane escola de sargento Alenu ka inkomati kufamba mbele mnyani ndiye hi altino hi altino numero 7 wa inkomati arikiti joshaka arikiti so arikiti wa inkomati ata babola arikitu anyimiseka arikitu mbele wanta wa inkomati kutani a tlhelela ntlhaku rikito a kutani va ba magansi kutani a tlhelela ntlhaku rikito a ba xitila ndzi ba ku tsutsuma rikito a ba bola golo yahi va dzingana nkomati xikolo sargento na yena kutani sweswi a ta va ntlawa wa xikolo sargento ya le Boane kutani a tsundzukela mobile wa xikola sargento ya le Boane kutani a nga se babola mbeleko wa xikola ya le Boane kutani a nyimiseka mbeleko wa xikola sargento ya le Boane lizi kutani a nyimisekile guardarege Rafael wa tlulatlula balizeni tana tikhoma senge mbele ntlawa wa xikolo sargento ninga wa ximanti na ba bola golo a bi bola ti famba ile henhla bya ningena balizeni kusuhi angulo superiore a nga na matimba ya kona nga khoma lebyi ya Rafael sweswi ku famba wa inkomati Jeremias Hussein wa inkomati a nyimiseka kumbe a beka bola ku sungula a nyimiseka Hussein a tlhela ntlhaku a nyimisekile Hussein va pitanikile nawe ya ba bola golo a lahle guardarezi guardarezi a yi xineneni bola zi ya ningena ximantini dois a dois. Ela só com comate, com escola de sargento, ninguém se mabide, a pouco a dringo, nem o incomate, a ninguém se mabide,
2: apuka kunyenza dingu kutani sosu kufamba mobile wa shikola sergeantu yale bowani na alabisa soku ingaba mani kambe kele siya kele soku mbele wa shikola sergeantu kataka babola za za ujaju ganta wa wa shikola sergeantu kutani nge Carlos soni Carlos wa wa shikola sergeantu habinyana makansi matongo anyini sekili nge ya wati kofiara anyabatela babola golo 3 escola sargento sosu kufamba kwa inkomati na itaka bana sokuta inchakai kutane kutane wafamba mbele wa Raul wa inkomati abeka bola Raul Abeksi bola Raul akela ntaku vapitu anikela nao Raul anyima alavisa abakusuma ya bola golu treshi inkomati treshi skola sargento famba wa skola sargento e skalchau gamo kale kala wa cinco dzimwe vapukuki takasa soshi e vane nesse majajo ka fumala ka mabili ka mubeli wa skola sargento yale boane ya toka bitsa bola na ilan soka soku simões abeksi bola kumbangu bya kona na yena bya ku nyima tekela kuba hawa a tlhelenyana ntshaku simonji va pita nikela nawu simonji a yaba bola golo ni kati ni tlhene ka mabaliza a pfukwi a bi bola byi huma handle kutani leyi wa inkomati ba bola Jeremias kutani Jeremias loko u golisa xitamisekile kutani hi tava inkomati ba bola asimelakana ba bola golo kutani i golo bya inkomati kutani a beksa bola mubeli wa ntlawa wa xikola sargento abeksivi mozeji ataba bola mozeji a unyamatela baya kusuma mozeji aba bola kwarderesi akhomile kwarderesi Raul kutani timhaka ku hinkwato loko ni lavisa ka statistika la nge swilumba inkomati switalumba inkomati nika kufamba mbele ntlawa inkomati

0: 10 horas na 12 minutos, ninguém te lerei comana na Amos Nhenombe, que vai nhica, mas não logam cá, enquanto lá chapeleque, cá faz regional sul, e Hitler já taça de Moçambique e bola.
1: Que na vona leswaku hi swo tala a matirhelo sweswo a ku veni hi ta vona swin'wanyana ku ta tirha hi hlengeletano ku hamba ka yona kutani vona nge president wa ntlawa lowu a bulaka na vona vabeli ni vasenador hinkwavo va concentrato kutani ke swa karata ku veni hi nga buli na vona kutani
0: Nyanombe, Nyanombe, tlantlekani nkama unyingi imi nyika ka wona.
2: Ah, ah, ah.
0: mambo mosinyanaombe tlangile swinene madzungula ya ta tsporto madzungula ya mayelana ni vugamu bya ta South Mozambique bola ximsha xifundzankulu Maputo lana ntlawa wa xikola sargentos wa Buwana wu luziki a mahlweni ka inkomato wa Xinavane hi ma grandes penalidades em São Ká, 1-1 ka 90 minutos mais 4 ya xiengetela leswi swi tekeke a inkomato wa Xinavani a va muhumeleli wa tasa de Mozambique bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Nkama yena 16 horas xi tlatekela 24 minutos xi ka xi hingela a Domingo Desportivo a Rádio Mozambique, switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani. Ku nga le khale a buya ni madzungu laman'wana, kambe a tiva leswaku selasana bya tiko i bola timamba bya luza mahlweni ka Oman i bola byin'we bya ku pfumala ya ngulu i hanzi lowo u kumiweke ku fambeni ka 45 minutos wa ku sungula.

Joaco Avelino Antônio, Emine Hela, a Matsangu ya Mikawa kutani matiku lawa mawinileku a zvikotela zvinyingi ka mapalisana lawa. A longolokulo wa nyamuntlha mwingiseti kota inga wula wo sangula zva leswi. Muna Avelino Antônio n'winyi wa gezi mugizi waku na inakulori Tomas Valoy. Kota hinga ula ka longoloko wa hina nyamuntlha wa matsangu ya kuya ka mundiali manga mapalisana ya lisima ya kavelga bola hi matiku wa tlhelasika gambu hi vulavula hi mikawa leyi yi winileku a chikotela ka mapalisana lawa. Aklawa wa Brazil lowu tiviwaku hi vitikaku xikreti kanarinyu wu le mahlweni ka yotlhe mikawa leyi winileku a mapalisana lawa ya Copa do Mundo. Brazil a winile mapalisana lawa a 5 wa makhati a gosangula ku ve hi lembe ka 1956 a wu ya pinda hi 1962. Brazil tlhelela wina kambe xikotela hi 1970. Hi 1994 ka mapalisana ma nga beliwa a tikweni ka Estados Unidos, Brazil tlhelela wina xikotela a wu ya vala a ku wina kaku xikotela cha mundiali hi lembe ka 2002 ka mapalisana ma nga beliwa ka matiku mambiri Korea e Japão. A Katlegi Gomes, Kalash Katlechi, Brasil, Kwe Awina, Amapalisana, Awaheni Vabeli, Bauquadzi, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, a Pambeni, Jimuna Ronaldinho Gaúcho, Achikari, Kuaheni Vanguan, Vabeli, Vatinen, Vakaka, Va Adriano, Jimu, Nava Emerson. Kafu kuve capitão wa Kalo Abelhensa ku kheluga chinene ka se Roberto Carlos ka kwa Brazil a Abelhete Babene Lúcio Gemwe na João vai lá chikari sinzaku ka se Marcos ku amkomi a kaumbere ku lanzela kawa wa tikuga Alemanha kutani Germany. Germany loyi a winile amapalisana lawa amuni wa makhati a winile 1954 na winile ku kambe 1974. A Katigaunaro Alemanha nga wina mapalisana ya Copa do Mundo kutani mundial yo kavelga bola ku ve hi lembe ka 1990. A wu ya rindzela xipandzi cha makumambirini muni malembe ku ve a wina chin'wana chikotela leri hi lembe ka 2014 mundial lowu ndzikholwaku ku vanyingi vayingiseti va bukele na wubeliweku a tikweni ka Brazil. A ka nhlikani wo kumesa ka lembe legi a kawa tiuga Alemanha wu ve wu ba Argentina hech golchimwe cha Mario Götze. A kaunaru he kamitlawe unileku ama palisana ikawa tekuga Italia. Italia unima palisana he 1934, 1938, 1982 ni 2006 akama palisana mangabeliwa atikweniga Germany. A kalemblega 2006 Italia ve aberma penalti kakaka nugumesa akawa watikuga França e jogolo jinaru aka muni wa jona nakona kuve kakaka nlou amkabeli wanduma wa bola lomisaveni Zinedine Zidane angave asalisa kuve anga habeli kambi bola loku akumeni xitukamezi cha kuvukiwa hi Marco Materazzi beli wa sinzaku wakila watikuga Italia awuya amuba hila haka chifuva chaku hihloku anikuwa kartão vermelho atekela kusalisa Zinedine Zidane kapitão waka watikuga França chikatimilejo. Kaundao gaumuni kuna nikawa watikuga Argentina lowu wenileku ajikotela jinaru 1978, 1986 ni 2022 mapalisana lawa mangabiliwa atikweni ga Qatar. Lionel Messi, Di Maria, Rivona, Vangarangela, a chikota cha Argentina kuve chiwina a chikotela chao naru kama timu yaona chima ka 1986 katungumesa Argentina loyi anga winile a chikotela. Kaunda wa gautlano kuna nikawa watiku ga França. França awinili ama palisana lawa 1998 akuma palisana nga lungisela mutinu waku akela umelela akakaka nugumesa ave abakawa watiku ga Brazil jgulu jinaru jokala yangulu
Zinedine Zidane, Beloy Wanduma, Jimuna, Emmanuel Petit, wana vanga chela zgolo za França. Desde França nga wana hejona a mundial wa kusangula kama timu ya kwemi. Chingwani chikotela, França ave awina hilembiga 2018 kama palisa na manga biliwa ati kweni Garusia. La chikwata chiveche rangielwa hi Mbappé, Jimwe na Paul Pogba na Antoine Griezmann. Kaunda ugao kani gimwe kuna nikawa wati kuga Uruguay. Uruguay awinil mapalsana makatimambi rakali. Kuwe 1930 ni 1950. Luku hikola kama palsana lawa ya limbilegi masangula kum ewa zina luhi ya kukaye na wa vikilegi givula kum manziku. Amikawa ya França, Argentina, Espanha, ambu Brasil, matimu ya ena, bana ni mole, kutani, vachikara kama palisa na lawa, kota ma favorito ya kuwe vawina achikotela. Kasim, lenu tiku hombe Afrika, kuhava ni umu ikawa uini leku ama palisa na lawa ya Copa do Mundo kutani mundiali. Lejej, maha kuleja kumu. Amikawali ya kumi lembilegi kubekusa kutiku hombi Afrika. Inga hiyeli kuwa bela tena na yela akuya tala matimu masha. Kau kabelga bola hechimu cha matiku watu yala hasika gambu. Kukolo katiku hombi Afrika. Kuna ni mikawali. Cabo Verde, Tunisia, República Democrática do Congo, Argélia, Egipto, Senegal, Marrocos, Ghana, Costa do Marfim, Nikawa, watiku gajuni, makunu. Ikawale ya kumi, itangavi kombikisa, atiku hombi Afrika, na kurinzolo joku, ngana iwa wini chikotela, kasi vufumisa bola, ya lomu, tiku hombi Afrika. Halakanyisa, acha hombi Afrika, achikutileku, kama palisa na wakavelga bola, Nikawa ya tiku hombi Afrika, kugumesa akama quartos de final luku kwa wate kugagana chikatini lecho cha 2010 kama palasa na mangabeli wate kweni gajoni ufambeli kalama quartos de final na orangielwa hea Samoa Jan na kona Samoa Jan lui hea nangapukwa penalti lumuka madisconto laha angafanele kuwe agana a chapela akuya kama mesh finais na bilu ya kuhikawa wate kuga Uruguay. Basi mwingiseti, alongolo kwa hina wanya muka laha iminahela ku ama tangu ya mundial unyima laha. Ula ule mikawa lei makunu iwe nileku ajikotela kama palisana yali sima yo kabelga bola matiku ya lasika gampu ula ule mundial. A Brazil ya rangela ni kanu ajikotela kase França ni jimbiri yena angali hasi. Ulileja kuna kona kuwa wani uungu kawa watiku hombi Afrika loo makunu uinileku chikotela na churinzele kwa lembligi lia kumi itanga kumikisa tiku hombi Afrika kana iwa atali matimu masha kawa kabelga bola echi imu chala hasika gamba. Avelino Antoni mutsali ni muhengeleti jimwe na Tomás Valoy yangavea sasela mchini vale bye bye.

Igipheli limrozo ngisethi usiku gasotho sotho usiku set ka uhweti ngakayona ya pito shika lembe magilimambire magumambire nikhano nigimwe chigaba cha unharo cha matirela ka usiku ganya munkha na hita kulino shishameto matirela loko swi ta ku vhindima ora ximahungu kusukela ka maputsengele national endzhaku hi ri ta mu nyika a vuyembeteli ni tinsimu laha tiyileko na hi nga rivakeli ku nyika tihloko ta mahungu lama to andza swikati swa vhindi i dos horas hi swikati leswi swa vhindi i dos horas mahungu lawa kunani ti nga na tihloko ta kona hi mi nyikile ku sanguleni ka mitirho leyi ndzhaku ka mahungu ya kusukela ka maputsu tsindza loko va tangana mahundzile mahungu ya swikati swa vhindi i dos horas hi ta mu nyika switiviso ni wembeteli hi 22 horas ni 30 minutes hi ta mu nyika a matimu ya siku hi ku pinda hi hambayisela tinsimu ka laka swikati swa 23 horas hi kamalowu hi tata hi ta mu nyika hi ku pinda a hungu gweta hi mainight kutavi kukuma mahungu yi gumesa ya siku kusukela ka maputsengadiya national hi mi not ni 10 minutes kutavi ku vhala mitirho ya siku ganya munkha munghana mina Armindo Masingi ndzi nga nautela hi ku tsaka hi munghana mitirho leyi karhi yi mi chikelela tindlela leti ti lavekileko alakanya ku loko swi ta ku 20 horas kutavi mahungu kusukela ka maputsu engadiya national.

lehlekelela hei n'wani ndlela ya ku rungula xaka ka wena yi nga kuli a yin'wani ndlela hi leyi vuyele ka n'wa mifodo u ya susa mifodo u tsala papili u teka mifodo u ku lomu ka vhilobhuku se u posa a ku fana ni loku posa papili hi ta famba gi ya chikela papali papili leyi ku ni mifodo ya ku kaxa ka wena se a nge tweya papili u ya kuma mifodo a ya ku sungula ku hlekelela akepa xaka gamina hi leyi yi kulukile ba loko giwondzile loko ha kona yi wondza hi ndlala vakiti vele musambiki ku ni ndlala epa hi wena xaka la mina hambileswo wa sungula ku hlekelela muzwizwilela yi le kule na wena munhu a yin'wanyani ya ndlela hi yo leyi munhu zizwaku ha yona ya ku tangena rati musambiki ndzi rhungula maxaka ma nga kuli hakuva hambi lava ndzhanya ku na vulomu doropeni ka ka mabuzu a ndzi gweti papa yi wa mina ku ya nghena hi muti ni muti ndzi rhungula maxaka lava nada swa ndzi karatela ndzi kalaha kunene ndzi ta nghena rati musambiki papa ndzi rhungula maxaka ya mina ndzi rhungula papa hina mamani ni vana va mina le nyembani ni sati wa mina le nyembani ni maxaka ya mina le nyembani ni vamakabyi va mina le nyembani ni lava va nga joni vo khelelendza va rhungula va le kule na mina a vakokwani va mina va le joni bawulini pejisu kumbe bawulini khisimusi chauke ni vana va yena ndza va rhungula kwa sejoni mu le kule na mina va sa teki xuri ndzi n'wi rhungulela.

0: kipelile mahungu kale chikati na isangula kwetu shako taona kangano ungu kunga lumba mfumu na utiveka kota azarda verde ukari uzamatingela taku valeta nisinya lenyi taku na itzemeliliwa imunu lezo kase mama hatiri wata utseve hambe ni kulavati hunyi lomulugumbu sene la bimbi itavita amba kambe ka usiku genya mungu hila mafumuli na ku ni kukulungili waka kumi gama lembe ya kumbi waka chawote drama utiveka kota bimbi na umahatiri luo nishiri lenya soro kambe kwa lakati luo wanava ukumbi saku vafamba matiku ni matiku hange ka provincia tatiku gaina ga Mozambiki letitifa kutama hungu lawahi mabuhile kukas kutama amba gale chikati na mahelu manjini kabina Armindo Masingi kamichini kuna naina kulore uwatiru Rufina Mundau. Hitaveka lechikati hisangula hila wa mafamilu na kuungana kusimamisa akuchikela ati kwenega Mozambiki vama kazi lava kumanako ni chikaratu cha xenofobia lezo ati kwenega Afrika Zonga. Hikuwa laka ungana vama kazi vatikuga Mozambiki ni mangwane matiku vakareva bobiwa a Afrika Dusul kukila matiku weni yazwe murangili watiku uga Afrika Dusul baba Cyril Ramaphosa. Ive aulaula ka asotia leye na kare akarehisa chitsungu lechi kumeka kwa tikwenega Afrika Zonga lezo aku angakona ni mungu munu avumiliti waku akumahami chumuli ikala kwenga halomu na yweni kambe loye angane gezuga kutisa chumjo kare mapoisa hameni vangwane vatireli vafumu na unga he chumbo munu base ashiranza afukela vanu Afrika Dusul kunga vitiku legi vanu vachawako akuya kagona kanile zina kukumbilu wakushoni piwa aminau yatiku legi ga Afrika Zonga yenkloi afela ungana ayaleyo ifanele kungena katiku legi Afrika Dusul na hene malungelo kanilezo lezo azuli lezo aku amunu ifanele akufukela amunu kulone hikungana anga hina mapas lo yafalo mahatiru lo ikilela pinda Cyril Ramaphosa mapoisa ni vangwane vatireli vafumu amurangeli watiku ga Mozambiki Daniel Francisco Chapo ikumeka tikweni gamerika mwalungu leyo manziku itave akumeka mchikarika mkhangano wa hombe ulungiseli wako hi Banco Mundial lomka kulaku nyika au kostumunyo yaleswa tikuga Mozambiki gihanyisa kuzona lokutirisiwa atimale hambe nikulwa ni matsamela yo tsalangana ya ushambaji lokutirisiwa atimale wale Amerika mwalungu Daniel Francisco Chapo ivi akumana ni urengele gati kuponi tahombe liti tembisele kuleza ku kwa lumuchikarika lembe gege hambeni la wamata aku yiko na kuponi yitu taita aka ama bulahu lumu kashitaratu zati kuga Mozambiki mabulahu lumu hakunene kukumbisa kuleza ku amichongo yikari kilisela nsaku atamafambela hita uya kaya kalechikati hita ambalawa mafamilu naku nungana lomo a provinsi ya nyimbani nguvu nguvu adropeni tsinza kawa utiweka ukota azarda verde ukare utinyiketela lomo chikareka kujalisisa misinye leye itzemelilu wako lomo mpersini kabimbe hambini mangwane mandau murangeli wa kaolo ukarunga lo mfumu utiwe kota azarda verde baba Jose Luciano ikamse lesa ku chimakale mbegi hunzile ga 2025 kuvi ku jaliwa akhanu wa magidi wa mikoli ya msinga yotsalangana kutala kayona li ya zwichongo lezo ni tsimatsima ya ku jalisisiwa lomu kungawe ku tsemelelwa a zwichongo ashtufa lechingani misinya le chiakwili mgangeni wa Mashavenga
1: shtufa imaneka Mashavenga então hia branjiri mabairo ma mararo kuku Josina Mashele Mashavenga Isalela atu hitumisana ni mfumu ni sikola kunku ati ningedi kambe aunusave nguona hitumisana kunawu masikwanewa ikatidi nawu ngu commemoration dia de da natureza então no dia 21 de março hitumisana nawu hichi paya 2800 mindonga ya ma qualidade diversa com ku kambe di viki dia e kanthu mo mo e la ku phaya 1530 wa mindonga.
0: José Luciano loko athimbisile atiri ukarhi wu famba hi tindlela leti lavekileko hi ku a misinya yonke leyi nga byaliwa hi leyi se yi milileko.
1: A yi phaiwa kungwazada verde kwa população e o próprio governo yo ntshelelo ya hanya i ya hlamatisa ngutu vathu va litiko ni vamatiko va ngata kunkuinamukede no mês passado uma organização vindo da Espanha. Edo ano passado, qual é o segredo? Não conto a ninguém até isto fazer 5 anos. E ele ia ranha, porque o tzulo o tchau na indi maior hinga e carta e a mili 800, um hectare 800. Portanto, eram machambas. Mas o mar invadiu, levou a área dele. Então nós estamos a apoiar a atividade marítima mesmo, para defender os agricultores que lá estão.
0: Kulaula ka José Luciano na kuhi murengeli waka wautiveka kota Azarda Verde ka ungkala kungalumbe amufumu. Hi wazi hlano amatiku wankhela haska gambu mavi makumeka lumuchikare. Asotiale hi 7 ka junyu matiku wankhe ma karima kumeka lumuchikare ka kukulungela a siku ga ta magela manene kutane kugaloku ka kuringana hiwalaula hi segurança alimentare lomu a provincia ya Inyembane bava George Pambe wa kutela ka mitirho ta urimi ni utseve i tlhamusele leswaku lomu a provincia ya Inyembane a zvakuga swi kona kambe a ku tolovele ku woneka ngopfu mhaka ya ku nyamana ka vanana leswo hikwalaho ka ku nghana a magela ma nga vi lawa ya ku nyawula na hi vulavula hi dish nutrition
2: ka ultima avaliação leyi nga mahiwa ya ku lava ku tiva ku swi tshamisa ku yi magela va mahisa ku yini swi vonaka ku lomu profesa ya Nyambani hi mhaka ya ma dish nutrition a goda dish nutrition crônica yi la hansi ngopfu a hina problema tá grave. O acumeca mungu no munguanyane, mas a ringuvo. E leve de resultar a rico e nani repartição ali a segurança alimentar, com a agricultura, ne fare. Então, vá mahantir o acumeca, o acumeca, magelo, e a diferentes formas de preparar a mitchumo. Ao nível de uma comunidade, para que o governo vá satisfazer as necessidades alimentares diárias que vão levar no mundo. Então, a tirou uma rua com o reduzir o governo, tomar a letra de desnutrição aguda. E combinar a uma técnica lá, a conservação, uma rua com a técnica, com a agricultura, também vai garantir que o gajo comeca. Para além de uma troca, porque quando há uma distrito lá, manga Benzulo, por exemplo, manga Likuli no Chani, né? Havana Tinjanji. Então, sempre vai promover esse programa ali, uma troca comercial. Então, uma troca lá, ele já vai colocar vanga binzulu jukumeka sinia então jita patana ni ma técnica lá ma paluchua ko hiva técnico então jimahaku je reduzir a tu problema ali tá ma desnutrição aguda nesse caso.
0: Magizu ya George Pambe wakutahila kamtiru yata uremi ni utsevi luma provincia yenyambana na ashawuta hii kungana a provincia yihi ni koga kuringana kasi achitsungu chinga sokole hingala kambe na chitiva magela manene. Hita vala mahungu ya suganyi munga hila wa mafamili nako ni tantumbunuku kwatsi kwatsi hiti drama kawa utiweka kota bimbi wene talimbeleki akumi gamalembe inakulore Orasio Rumau.
3: Antla wati dharamu vituna kusoko ibimbi hukumeka kuna wakari utelela katishiritu ya lekanya solu wa ngwalungu ka provinsi ya Inyambani huwa na ueneta kuwa lembelegi akumi gamalembe ya kuna umbilu na ukari uisa pambe na mtiru nyingi kutava kukumbisiwa kufambe ni kama sikula wati dharama ta kutelangana tidharama leti wula wula kuhima hanyela ya jitsungu mrangili wantla walu u vutano kusha kuhibimbi Julio Gonçalves Shima kutano kumalambi ya nalwe ula kusha hisi kuga unka junyu hikuwa nakunga vaku kumbisiwa darama yimu ya kulawula hii mwanana hikuwa laka kukulungela siku kuga mwanana ya nakisa msele shua kukula vilu hengi lalewe kuwa kukumbisiwa junyengi lishua mwanana nafanila kuwa ahumaha mbuni tifanilu taku malambi ala kufumeni kama siku mataku kutava kuiswa pambeni mwanyani mituri ya ukumbikisi gati darama shini mchad shiritu ya leka nyasolo kwa kamisela kayena bachelor ya kuwa chawolo wa bimbi ukumeka na ukari urambi wa nguvu kufamba uwe wa kumbisati darama katu kuhendika Msambiki hampuni hanchika matiku ya na kumikili nakara kumbisa kusole kwa laka kuwashukote kangi kulembelegi chawolo wa bimbi uwe wa kumeka na ukari ukumbisati darama aka mbuso wa mpungufu nga wa wandaka adrupinika mapuzu wa kuyala na darama wala wale festival di inferno.
0: Hibungili, murazo mkiseti samanelegi chikali magumu kama hungu ya siku genye munga. Mahungu mangavi mangili nkamina Armindo Masingi. Kamichini, kuvinaina kuluru wa tiru, Rufina Mundao. Usiku ginene.
4: Muzile mahungu ya inyambane.

0: ihungugu eta legita kugita amba shungetano hi mandawu lomo hitsa makona matiku wonkela haska gambo makulungela sikulegi na kukari kukumbilo kunga kuoneka ahlengelo wabahangi hambini vandoni vafumu lomo kaku uvikela mandawu lomo hitsa mako ukona lezo hikola kongana ka masikwana la madzumaku kuoneka aku abantu bahisa makwati lezi zvigwelako a misava ativula leta kuna tina tikari tidelimusela a misava ngovungovu loma dropeni loko hita chuka hita khelgako hisiwa ka makwati lom a provincia ya Nyembani tsena kalembele ginga ka gona ga 2026 akuli wala zvaku igidi ni khano mazana wa magitare ya makwati mangave maluzeka lezo hikola ka kuhisiwa ka tinova lomo madropeni ya hombe kukari kuoneka kuwakiwa ka mingoma lezi zvi kala ku zvinga fambisani ni kuwakiwa ka misele leyi nga zvikota ku aku amati mafamba hikona ndi kuvhalika loka misele kukari ku dilimukela a maruwa kukari ku dilimukela a mangwani mandau lomo kuwakilweko amemiti loko hita chuka hilomo a provinsia ya Nyembane a mapaila ya Likanyasoro Kamasingi Panda, Hongwini, Machichi, zvimwe ni Kisiku a district ya Zavala kaoneka ngovu chikaratu lechi cha kudilimukela ka misava hika district ya Zavala hivi hibula na kumanato wa district Azresha Virsengo loyi a hikhamiselako swingitano hi leti fambelanako ni kukulungeriwa ka siku legi gama ndawu lomo hitshamaku kona na aku kukari kuoneka chikaratu chaku a chitshungu chi nga hlayisi mandawu lomo chi tshamaku kona leswo hikwalaho ka ku kuoneka chaka hambi ni kona ku dilimukela loko ka misava
1: district ya hina ya Zavala nyamuhla ya naya nawo kota tiku ga hina ga Mosambiki hilo mkaku kulungela asiku lega matshamela ga meyo ambiente leswi vulaku hi chinungu nawo hilo mkaku kulungela hiku licha hombe xi fanaku xi tiva mahanyela siku ga nyamuhla hiku hi hlayisa mahanyela ku vulavula hi mahanyelo hi vulavula hi mati hi vulavula hi misava hi vulavula hi moya loyi hi hefemulaka kambe lowu swi tekihekuhleni hina xitshungu hi matshamelo ya hina kusukela kaya swi teki hi lunghisa mahanyela hi vona chaka ku hi mahisa ku yini hi ku a chaka leyi mayiwaka lwaka kaya loko hi yisusa hi yi siya handle a yi nga hlayisiwanga a chaka leyiwani xikhati manziku hi ku talaka kona yi ta tlhela yi nghena lomu kaya ka yena hi ta kuma mavabyi se teki hokuhleni hi na vanhu na vahanyi tiko hi hlayisa a mahanyelo le ka Zavala ha xaniseka ngopfu hi mhaka ya yerozamo ngopfungopfu hiku hi mahanyela ya hina a hi ti lunghiselanga kwatsi swaku a mati ma ta famba hikwihi loko a mati ma nga kumi a tindlela ta ku famba hi wona push mukelekela a misava hi maayerozawo kambe hi hina hi xanisekaku a ti na xikhati a ku kelekela ka misava yi tlhela leswaku yi tsema ni tindlela ya hi leswi hi nga la ku kombela leswaku i chukwana ku hi ti lunghisela hi hanya khwatsi lomu a mfumula ku ku lunghisiwile bya hi hanya bya ku kumeka tindlela ta ku amoka hi famba khwatsi a mati na yonawo ni ku yina vula matala ma kuma tindlela ta ku ma famba khwatsi vaxi ngopfungopfu la ka chaka a chaka teki hi gi vone gi lunghisa gi hlayisiwa khwatsi hi ku loko yi nga gi hlayisi yi nga gi hlayisi chaka ta kuma mavabyi kambe a mabazi ma ta hi karata ngopfu
2: makuno ku kona tiruma hi wakwa ku a mandhawu lawo a ku ava vanhu va va va ka kona hi ku landzisa nawu hi lolo hi maplanement infrastructural hi ku tondzeliwa ka matalyanga
1: ti kona tindhawu ta tinyingi lomu ka xidorobana xa hina xa Kisiku lomu ka swidorobana bya ma-post administrative sedi hi ma-localidad ti kona tindhawu ti nga lunghisiwa hi mfumo swa ku a vanhu loko va lava ku yaka va nyikiwa kona hi hanya khwatsi
2: a ku voneka ku hisiwa ka makwati tinhova ku tshamise kwihi
1: hina hi katekile seni ka hina hi mhaka ya mobilizasawu leyi hi mahiwaku hina mfumo ja a xitshungu xa swiya swa ku a ku hisa khwati i nghozi ka hombe ngopfu a hi kumani ni nghozi leyi hi hanya khwatsi.
0: ulaula ka kubanatu wa distritu ya Zavala Azaria Xavier Sengo loyi atekungalo hikhelo ga ta ku hiswa kama kwati a distritu ya Zavala se achitsungutika ri tshisisa anawu hambeni zwilelete leswi zwisiwa ku hi fumu ka lembe gingwe ni igingwane loko hi vulavula hi ta ku hisiwa ka makhwati wa sina hi wulele ku ngheneni ka hina ka hunguleke ku eta leswaku lomu a province ya Nyambane kusuhani ka gidi ni 5,000 wa magitare ya makhwati lawa ma nga ve ma hisiwa leswo lomu ka madistritu ya Mabot kwatsikwatsi lomu mphirisini eka libeyo ya Zinave Park National de Zinave zwin'we ile Bazaruto a Parque Nacional do Bazaruto ka Vlakulu na ku nga sele unzako le ka Masinge kutala ka vanhu loko awulele amurangele wa ndzawulo ya ku wonela matshamalumo hi hanya kona baba Renato Bata ate aurimi hambe ni u hakule ega ulombe hi zwona zwi mahakule swa ku avanhu va hisetela tinhova a hi zwona magezu ya baba Renato Bat loyi a sile ku magezu lawa loko hi mutisile swingetano hi ta siku leki ga 5 di junyo
3: loko hi vulavula hi tlhelo ga ta mandhawu lawa hi tshamelaka kona hi vulavula hi nyipi ya hombe ngopfu leyi hi nga nayo laha mun'wana ni mun'wanyana rhambiwaka kasi kuma hatso karhi kasi akuvhikela atingumbi leti ti humelelaka hi kona ka ku chicha ka tinguva lana akameni zwi humelelaka hi tlhela ku hi rivakelwa ku zwi vangiwile hi yena munhu hi kwalano hi fela ku ve ni hi huwelela mun'wanyana ni mun'wanyana maha leti swi nga mu ringanaka kasi hi hungula a wu bihi legi gi humelelaka xikarhi ka mintirho leyi yimahiwaka hi munhu leswo ndzi vulavula hi loko hi pimanisa hi mhaka ya ku swa ka tinhova leswo swa kumeka na swi cinca a tinguva ta hina hi vulavula hi ku hlazela ka misinya byona woleswo bya kumeka swi cinca hambi a byanyi ginene nga kumeka loko hi gi fuvisa manziku andawu liyani hi ya ha yi wona yi cincile ta hi tlhelo lebo mun'wana ni mun'wanyana i fela ku mahaci yo karhi kasi ku vhikela a wu tshamu leki hi nga ka kona hi na ni ntirho lowu wa ku loko gi cile munhu wo phanda i fela ku ve ni a mahaci yo karhi kasi ku tigisa kwalayani loko hi nga landzeleli a minayo ha swi kota ku ve ni hi tlhela hi titlhelisela a ndzhaku
0: makunu lomu xikarhi ka mhaka leyi ya ku hisiwa ka tinhova a provhinsi ya lomu xikarhi ka lembe leyi kutani tikweti ti kumesa lembe nga hundza makitali mangani ya provhinsi yi luzileko hikwalaho ka tinhova ka ku hisiwa ka tinhova
3: a mhaka ya tinhova yi na ni tinguva ku khwatsi hi sweswi hi nga ka kama wo woma ku nga kama wa xirhami hi ku kama lowu hi lavaka ku nghena ka nguva ya ximumu makulu hi kama lowu ku humelelaka ngopfu a mhaka ya ku hisa ka tinhova a ka katsakanyo hi nga humaha eka ku sangula ka lembe leki hi vonile a ku hunguka ka tinhova kani leswi wa hi kona ntirho hikusa a vo tala loko va hi lomu ko rima a va swi koti ku rima va nga tirhisi ndzilo loko va hi lomu ka ku la ku vhuxa a byanyi ku khwatshi hi sweswi ki sangulaka ku woma va tirhisa a ndzilo endawu a hina a tsengo wa tualizado nyamuntlha maxi leswi hi swi vonaka hi ku ka woneka ku a ku tlhelela ndzhaku a xin'wana xi tlheliselaka ndzhaku i mhaka ya ku fuya ka tinyoxi hina hi tiva ku a tinyoxi ti kula lomu khwatini lomu ku nga ni switsangi o hi matshamelo yo karhi lawa ya mativaka ya ntumbuluko kani leswi hi tirho hi humahaku wa ku ya hi ku fuya hi maha a swikopa swa swinene hi tlhela hi londzo wota a tindhawu leti hi ti vonaka ta ku leti ti fela ku vhikeliwa hi veka kona ka wonekela na ku hunguka
0: hi tlhelo gin'wana xikarhatile xa ku dilimukela ka misava lomu ka swidorobana hambi lomu ka madoroba ya hombe a mhaka leyi yi nga hundzisiwa kwini kutani ku hi wu hi tiruma hi wa ku hunguka a ku dilimukela ka misava ku vulavulaka hi xipitikusiku ya rosa
3: a mhaka ya rosana ku nga ku dilimukela ka misava ka woneka na ku tshinga ngopfungopfungopfu lomu madoropeni leti hi nga ti hlomelela hi ti wona hileswaku ku na ni toloveto lowu hi yaka na hi wu tsika hi wona ku kula ka madoroba hi wona ku yakiwa ka tindlu ta hombe leti ti tirhisaka a mathayela se a ti tindlu leti ta swi kota ku ti yamukela a mati yo tala laha ma ya ku ma wela kona ma sungula ku khulunga se mo sungula ku a ku bohetela hi ndlela leyo a mhaka ya masisterna hi wona hi mhaka ya hombe ngopfu leya ku nga mathangi lawa hi felaka ku loko hi yaka yindlu hi koka ka maphayiphi hi lungelela maphayiphi ma ya le ka mathangi lawaya lomu ka mathangi ma ta ya mahlengeletana hi ta ve hi ku yini hi ganya kambirhi hikusa hi ta kuma mati ya lisima ya ku hinwa hi tlhela hi kota a ku fikela a mhaka ya erosion ku tshika ka leswo kohle lomu hi ku vona ku kulomu ku ve nga ve ni xikarato manzi ku xa ku dreamkela ha fela ku hi byala a misinya hi byala marelva hi lwa hi tindlela tin'wana ni tin'wanyana ku khwatsi ku veka ka maribye ka ni leswi a xa hombe ku vhikela a ku vhikela hileswaku hi nga vhumeli ku vona ndhawu hi xihala ku nga hi na sinya ku nga hi na tshomba yo karhi ntawu a hi londzowoteni kusukela lomu hi tshamelaka kona lomu hi rimelaka kona ni kotle
0: lawu ku ve magezo ya Renato Bata murhangeli wa mitirho ya ta ku vonelela hi mandawulo mo hi tshamaka kona lomu a provhinsi ya Nyembani na kale a amba xungetano hi ta ku kulungeriwa ka siku leri ga 5 de junho laha ku kutiwaka a xitshungunga a xi landzisa tindlela hambi ni swileletelo kasi a mandawulo mo hi tshamaka kona ka hlayiseka na ku nga hi ku hisiwa ka tinhova hambi ni ku languta tindlela ta ku hungula ku dilimukela ka misava lomu madoropeni. Lego hungugu eta give mangeni ka mina Armindo Masinge kamichini kuvina Luis Batista Humberga hina kari mina velela a wings legnen gam tiriya radum sambik salan.